0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambada. Share more.
2: Stop right now. Thank you very much. Kasama sa nation natin, ha? Umistop ka na muna kapag ikaw ay naabutan ng ulan. Para hindi di ka maging basang sisiyo. Alam mo naman umuulan-ulan. Nakalimutan mo magdala ng payo. Ikaw talaga eh. Anyway, my way, Star Nation. Kasama ko pa rin ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Rapada. Hanggang alas 8 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. At sa mga nagtatanong kung bakit umuulan, baka may bagyo na naman. Wala po, Star Nation, ha. O baga ang nakaka-apekto po sa ating bansa ay ang Southwest Monsoon o hanging habagat pa rin na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalo-lalo na po dito po sa Luzon area at sa Metro Manila. Kaya po sa mga Star Nation natin, ha, mararanasan po natin ang pag-ulan buong maghapon. At gayon din, Star Nation, meron tayong minomonitor, ha, na tropical cyclone o isang bagyo, Star Nation, sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical depression at huling namataan sa layong 1,685 kilometers sa northeast o sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito po ay may bilis na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ito ay pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa northward at sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito po, Star Nation, ay medyo malapit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala naman po itong epekto sa ating bansa. Pero dahil nga may mga bagyo, kusan may tatlong ahoy na nakapaligid po sa atin eh. Bakit kaya, no? Gustong-gusto tayo puntahan. Ito po yung dahil, Star Nation. Kaya po lumalakas po yung hanging habagat na nakaka-apekto po sa ating malaking bansa. Ito pong yung dating bagyong Saudel na naging low pressure area ay nandiyan pa rin o sa paligid sa labas ng Philippine Air of Responsibility natin. Pero wala pa rin naman po epekto yan. So Southwest Monsoon po nakaka-apekto sa atin, ha. Kaya wag na wag kakalimutan na magdala ng payong, tubig, iwas dehydration, at mahabang pasensya. Anyway, my Star Nation, dire-diretso lang ating matugtugan dito pa rin sa inyong impilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station.
4: 102.7

0: 102.7 Star FM.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mae!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
5: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla.

sang sulat mo na paibig.

0: Antonio Lambat.
1: FM, it's all for you. Like, boss, share, boom.
0: Mega Manila's best music station.
1: Arasara Star Asia, Cebu, Kapuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 32 star minuto na, makalipa. Morning.
2: Good morning.
1: Siyempre, Star Nation, ay pa rin po na yung kinig sa programa. It's all for you and the morning. At hello rin ho sa mga chikiting bagets natin. Mga chila, kapag Sabado, walang pasok naman talaga, di ba? Pero may mga ilang kasi may mga hinahabol eh. May mga ilang naka alternative learning module. Mga naka online. Hello rin po sa mga Star Nation natin na napapagamit na rin ng artificial intelligence. Actually, lahat naman tayo eh. Magiging mga bata eh, di ba? Minsan yung mga bata, ang problema, dumidepende na sa AI. Pero alam ba rin yung Star Nation, dyan po sa bansang Amerika, particular po dyan po sa New York, USA, nagpatubad po ang New York City ng isang taong moratorium sa paggamit ng artificial intelligence sa mga pampublikong elementarya at middle school. Ito nga ho'y pinakamahigpit na hakbang kaunay nga ho ng paggamit ng bagong teknolohiya sa mga silid-aralan sa buong Estados Unidos. Dahil sa patakarang ito, Star Nation, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational tools sa lungsod. Ayon po mismo kay Mayor Zoran Mamdani ng New York, eh kailangan daw ng mga bata ang personal na gabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral upang matuto. Eh apektado nga ho ng patakaran ang humigit kumulang 600,000 o 600,000 students hanggang grade 8 po yan ha. Habang pinapayagan pa rin ng mga guro at piling high school students na gumamit nito. Samantala, Star Nation, wala namang inilalabas pa na payag ang mga pangunahing kumpanya ng AI tulad po ng Google, Anthropic at Microsoft hinggil ho sa naturang usapin. Siguro kasi nakikita na nila yung mga mga negative. O baka mamaya nakikita na mga makikita ng mga pamahalaan dyan sa New York yung nagiging negative na paggamit ng AI lalo na sa mga mag-aaral. Ikaw ba, Star Nation? Sang-ayon ka ba sa patakaran na moratorium sa paggamit artificial intelligence dyan sa New York City o hindi? Pwede mo i-commento yan ha, sa ating Facebook page. Napin mo lamang 102.7 Star FM Manila. Anyway, my way, dire-diretso na po ating matugtugan. Hanggang alas 11 pa tayo ng umaga ha. Dito pa rin sa inyong himpilang naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station.
3: 102.7 Star FM.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap.

0: Fried rice, adobo, at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya. With Star Saya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya from Star Saya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
3: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
3: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
4: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Masigla.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like
1: para sa alas 9 siya sa buong kabuuan ng Pilipinas, 8 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 na umaga. 9:52 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, hanggang dito na lamang po ang programang It's All For You in the Morning. At susunod na nga po ang inyong pinakainihintay, ang ating Star Weekend Favorite! Featuring Olivia Newton-John. Apa, nakaka-excite naman ito. Makawitin ni Olivia Newton-John. Mapapakinggan nyo, Star Nation, ha? Sa susunod na isang oras. And alas 10 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Star Weekend Favorite. For the meantime, Star Nation, hanggang dito na lang muna ang inyong lingkod. Shoutout muna ang inyong happy man every day to kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagbal pa at Yami pa. Rawr! Muna tayo mag-artiga, Star Nation, sa Lunes ulit. Mondays to Saturdays sa ating mga programa sa umaga. Yan. Pero kung gusto po mapakinggan buwas, pwede naman. Pero sa mga programa po natin sa ating mga sister stations, ninyo po mapapakinggan sa programa Sunday Disco Flashback. Alas 8, alas 10 po yan ng umaga. Magdi-disco-disco tayo at syempre meron ako ibibigay sa inyo mga dagdag kaalaman ulit. Yan, sa mga sister stations natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero dito po sa Star FM Manila, bukas ang Sunday Disco Flashback, ang inyong makakasama naman ay si Star DJ German Bolero. Alright? Marati ang nakatutok, Star Nation. At paalala, tomorrow is a Sunday. Sunday is not a holiday, but a holiday. Maglapo tayo ng oras.

0: Star Weekend Favorite featuring Olivia Newton-John. Mula pa rin sa pelikulang Xanadu. Suddenly is a duet with Cliff Richard. Siya rin yung kumanta ng paborito nating Oh Oh Sean Deep. Makasingit lang talaga ng kanta, no? Speaking of duets, after our final break, we will have Olivia Newton-John with David Foster and also with Andy Gibb. This is Star Weekend Favorite featuring Olivia Newton-John.
1: 102.7
2: Star FM.
3: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Grand na sa Sabado, September 5.
3: Grand prize! 1 million pesos in cash!
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
3: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
4: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa swerte sa palengke.
3: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, grandro na sa September 5, 2026.
3: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Star Weekend Fame.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
0: Star FM.
2: Star FM 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Red Star Nation, Subo, Kabuluan ng Pilipinas, 28 star minuto na, makalipas sa alas 11 na umaga, 11:28 in the morning. Gulat ba kayo? Yes, you heard it right. Nagbabalik po ang inyong lingkod para sa programa Star Hits Express. Hello po sa Radwa Star Nation natin na kumakain na nakadalang lunchtime. Eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. At sa mga Star Nation naman natin, ay grabe nung nakadiet. O din naman kayo yung mga Star Nation natin, isang beses na kumakain sa isang araw. Aba naman. Buti kaya niyo yan. Sana all. Sa mga Star Nation natin, ako panigurado. Kapag ganitong lunchtime, usap-usapan na naman yung kaliwat kanan na OMAD. O itinatawag na 1 meal a day diet. Kasi Star Nation, karamihan ng ilan na nag-OMAD o nag-1 meal a day, misa tanghali yung kanilang pinipiling meal. Bilang paraan nga itong 1 meal a day na paraan para sa mabilis na pagbabawas ng timbang. Ang katanungan, ligtas kaya itong paraan ng pagdidieta o mas mabuting gamitin yung tinatawag na nicer method? Ano ba yung pagkakaiba ng Star Nation ng OMAD at ng nicer method? Ito nga Star Nation ha. Ang OMAD Star Nation, tulad ng pangalan nito ha, isang urit ng diet ang OMAD na isang beses lang kumain sa loob ng isang araw para makapagbawas ng timbang. Oh! Sa OMAD Star Nation, maaari kang pumili kasi ng oras ng pagkain pero isang meal lang kada araw. Like for example, ang iyong OMAD o yung 1 meal a day mo ay tuwing lunchtime. Doon ka lang kakain. Tapos after nun, wala ka nang kakainin buong araw. At isa rin itong uri Star Nation na maigpit at advanced na intermittent fasting. Kasi isang uri ng intermittent fasting ito Star Nation eh. Ibig sabihin, marami kasing klase ng intermittent fasting. Yung paraan ng pagpapahaba nga ng oras na hindi kumakain ng isang tao. Ayon nga ho sa isang nutritionist na dietitian, karaniwan daw ang intermittent fasting ay may salitan na eating window at fasting. Halimbawa, Star Nation, yung tinatawag na 16-8 method. So, ibig sabihin, 16 na oras ang fasting habang maaaring kumain naman sa loob ng 8 oras. Grabe no? Mayroon din naman tinatawag na 5-2 method. Ito naman yung nakabase naman sa bilang ng mga araw sa isang linggo at hindi sa oras ng pagkain. O ibig sabihin, sa pamamagitan nito Star Nation, pinapayagan ng normal na pagkain sa loob ng 5 araw habang lubang nililimita naman ang calorie intake sa 2 hindi magkasunod na araw. Grabe no? Pero Star Nation, pagdating naman sa OMAD, kinakain ng lahat ng calories sa buong araw sa loob lamang ng isang meal window na karaniwang tumatagal ng halos 1 oras. Grabe no? Parang daming mga type ng dieting yun. Kadalasan, Star Nation, umaabot sa 22 hanggang 23 oras ang fasting. Kaya hindi ito nire-recommenda para sa mga buntis, sa mga nagbe-breastfeed, mga bata at teenagers. Maging yung mayroon pong eating disorder. O kasi may iba pang medical condition na nangangailangan ng regular na pagkain. O di naman kaya pati rin yung mga may diabetes o yung umiinom ng gamot para sa blood sugar nila. Maliban na lang kung may gabay ng doktor. Yan. Ito nga, maaari daw makatulong Star Nation na yung OMAD sa yung OMAD diet sa ating weight loss. Dahil nababawasan nga po ang kabuuang calorie intake nito kapag isang beses lang kumakain sa isang araw. Ngunit, batay so sa pag-aaral na walang matibay nga na ebidensya na mas epektibo ang OMAD kaysa sa iba pang calorie controlled or balanced diet pagdating sa pagbabawas ng timbang. Kapag katulad lamang Star Nation na kabuuang calories ang kinakain, halos pareho lang din daw ang dami ng timbang na nababawasan. Kasi base daw sa pag-aaral, nakakatulong ang OMAD sa pagbabawas ng timbang. Pero walang diferensya daw ito yung amount ng weight na kailangan mo i-lose sa OMAD or kahit anong form ng intermittent fasting sa isang tao na binabawasan din daw ang dami ng kain at may normal na eating pattern. Ibig sabihin, yung 3-5 controls or 3-5 control meals a day, Star Nation, naka-low calorie diet at mayroong regular na eating schedule. So ibig sabihin, parehas lang yung amount ng weight na nare-reduce. At the same time daw, Star Nation, may kakipad din daw umanong panganib ang OMAD. Kasi base daw sa consensus statement ng mga major medical at nutrition organizations dito sa Pilipinas, napag-alaman na nag-work ito for short-term weight loss. Ibig sabihin, Star Nation, yung 6 to 12 months of weight loss, ibig sabihin, gusto natin yun, di ba? Kasi nga, ma-sustainable and syempre safe din. Pero napag-alaman din pala na base sa mga maraming pag-aaral na maraming itong adverse effect. Grabe, no? Eh dahil nga isang meal lang ang kinukonsumo, maraming hindi sapat ang nutrients na napupunta sa katawan. At ito nga, posible rin daw makaranas ng matinding gutom, panghihina, pagkahilo, brain fog o yung hirap sa pag-concentrate, dehydration, constipation at nutrient deficiencies ang gagawa ng isang OMAD. Grabe, no? Sa ilan pa, Star Nation, marami itong dulot na labis na pagkain kapag oras na ng meal. So, kumbaga, doon sila kakain ng kakain sa isang meal na kanilang sinet. Para naman sa mga may diabetes, maaari itong magdulot na mapanganib na pagbaba ng kanilang blood sugar. Sinabi nga ako ng mga eksperto na mas mahalaga daw ang simpleng healthy habits na kayang gawin sa pangmatagalan o sustainable. Ayan yun, dito na po pasok yung tinatawag na nicer method sa pag-diet. Ano yung nicer, Star Nation? N stands for no midnight snacks. Ibig sabihin, mainam na iwasan ang pagkain sa gabi, lalo na kung malapit ng oras ng pagtulog mo. Next naman, yung I stands for indulgences. Ito yung unti-unting bawasan yung dami ng mga pagkain na madalas nating nasusobrahan, lalo na tuwing cheat days. Pwede rin ang bawasan mo yung mga pag-cheat mo ng mga girls. Pwede yun, di ba? Yung letter C naman stands for control. Always eat in moderation sa pamagitan ng pag-control sa dami ng portion ng iyong pagkain. E naman, E stand for early and light dinner. Ugaliin po agahan ng dinner at gawin itong lightest meal of the day. At yung R naman stands for regular, yung regular eating schedule mo. Sama mo pa ito, Star Nation, ng regular exercise, sapat na tulog at pag-inom ng sapat na tubig. Yan! So, kung sa tingin nyo mukhang hindi nyo kaya yung OMAD o yung one meal a day, dito ka na sa nicer method, mas safe. Sabihin, Star Nation, okay lang naman kung ano yung klase ng inyong pagda-diet. Pero make sure natin na nakukuha pa rin natin yung nutrients na kailangan natin makuha. Okay? At yan, Star Nation, dire-diretso lang ating matugtugan. Dito pa rin sa programa Star Hits Express. Oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 36 na star minuto na. Makalipas sa alas 11 sa umaga, 11:36 in the morning. Balik tugtugan tayo. Ito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
4: 102.7 Star FM.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mare!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: The hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
4: On

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Grand Runa sa Sabado, September 5.
5: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
6: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
5: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
6: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
5: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
6: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
5: Sabado, alas 3 ng hapon.
6: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Tito Lampuyan, 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Aras mo natin, Star Nation. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 minuto na lang bago sumapit ng alas 12 na katanghalian. Star Nation, hanggang dito na lang po ang programang Star Hits Express. Susunod na po, mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ang ating pong Bombo Network News, Noontime Edition, live po yan sa Bombo News Center, Makati at Samucast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo naman po ha, 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo, share mo!
0: Huwag kalimutan ha, i-like, share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Para update tayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Star Nation, agad dito lang muna ang inyong lingkod. Shout out po ang inyong Happy Man Every Day at yung partner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagabal pa at Yummy pa. Muna tayo magkaratingan, Star Nation, sa Lunes at Mondays to Saturdays sa ating mga programa. At syempre, bukas Star Nation, pwede nyo mapakinggan sa ating mga sister stations sa mga Star FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ganap na alas 8 hanggang alas 10 na umaga sa programa Sunday Disco Flashback. Ay, marunong po nakatutok dito para sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Star FM.
3: Star FM.
0: Star FM. Here's Taylor Swift, Star Nation, para sa witing, You Need to Calm Down.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ikalimang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron na laman po tayong 111 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte, personal na dumating dyan sa Quezon City Regional Trial Court, kaugnay ng mga proseso dyan sa kanyang kasong kinakaharap.
3: Ang defense team ni former President Rodrigo Roa Duterte hiniling sa International Criminal Court na higpitan ang screening sa digital evidence bago ang trial.
2: Malaking kilos protesta kontra korupsyon muling ilulunsad sa Metro Manila sa darating na 21 ng Setyembre.
3: Abangan mamaya sa ating international news, tatlong individual nasawi sa bagong Russian attack sa Ukraine. United States Envoys naman inaasahang bibisita sa Kyiv.
2: Sa balitang palakasan, dream fight nina Tyson Fury at Anthony Joshua, inaayos na! At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagpapatuloy mga kabombo ang pagproseso ng Vice President na si Sara Duterte, at siya ngayon ay nandyan sa Quezon City Regional Trial Court at humaharap para sa booking process at paglagak ng piyansa kaugnay naman ng kanyang grave threat case na kinakaharap po dyan. Tatlong bilang po ito ng grave threat, at may kinalaman doon sa naging pagbabanta umano ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pasado alas 9 kanina, nagmamataan ito si Vice President Duterte, at hanggang ngayon ay nananatili dyan sa gusali ng Regional Trial Court ng Quezon City. Ang tabayanan mga live na pag-uulat ng ating coverage team dyan sa Quezon City maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita, nanitigan si Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang na ituring bilang scam ang paggamit ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang confidential at intelligence funds. Unang ginamit ng House panel ang naturang termino habang tinatalakay ang confidential funds at kung paano ito ginamit ng Office of the Vice President. Ngunit tinutulan niya na ng defense team ni Vice President Sara Duterte at tuluyang pinatanggal sa record ng Senate Impeachment Court. Pero para kay Abante, nararapat lamang ang naturang kataga na ginamit dyan sa paglilitis dahil ini-scam umano ng Vice Presidente ang naturang pondo. Inihalimbawa pa ng mambabatas ang paggamit ng team ni Vice President Sara sa mga katawa-tawang pangalan na ipinipilit nila na mga alias sa mga acknowledgement receipt para patunayan na may napuntahan ang naturang pondo. Ayon kay Abante, pera ng mga mahihirap na mga taxpayers ang inilaan sa intelligence fund, ngunit hindi ito iningatan ng mga opisyal ng opisina ni Vice President Sara Duterte, at sa halip ay ito raw ay na-scam lam at may malaking bulto pa ng pondo na nagamit sa iba't ibang mga paggamit. At kung ganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Abante.
4: Tama lang yun, de. Lang yun. O, de, syempre, if nagkaroon ng tinatawag nating sub judice rule, ha, na wala namang jail term yan, kundi parang reprimand lang, saka 30,000 pesos ang bayad yan. Pero the thing is this, kailangan po malaman ng taong bayan, sapagkat yung pong confidential fund na yan, hindi naman niya pera yan eh. It is as if she owned the money, hindi po niya pera yan, pera po ng taong bayan yan. Can you imagine ang atin pong mga kababayan, kahit na hindi nagbibigyan ng income tax yan, eh nagbabayad po ng value-added tax na 12% yan. Sino yung mga yan? Mahihirap po yan eh. O mahihirap po yan ang pinagsakripisyohan. Kinakailangan po nilang magbigay ng value-added tax sapagkat yan ay sang-ayon sa batas. Mm-hmm. Now, dapat lamang ang office ng Vice President naging maingat sa paggastos ng confidential fund. At nakita po natin ito.
2: Bagyan ng mga pahayag ni Representative Abante, kaugnay pa rin ang usapin ng terminong ginamit na pinatanggal kalaunan ng Senate Impeachment Court. Tayo naman sa kampo ni Vice President Duterte, labasihan ang naturang aligasyon.
3: Dagdag pa riyan, kampante si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi maapektuhan ang bigating impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung magdesisyon man ang House Prosecution Panel na hindi na ipresenta sa impeachment court ang bribery article. Si Abante ay isa sa mga naghain at nag-sponsor sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Naniniwala ang mababatas na sa ngayon pa lamang is sapat na ang mga nailatag na ebidensya at testigo ng prosekusyon para makonvict ang pangalawang pangulo sa iba't ibang impeachable offense. Unang lumutang ang issue ukol sa posibilidad na hindi na ipresenta itong Article 3 o itong about sa bribery at tumuloy na agad sa Article 2 o sa mga hindi maipaliwanag na kayamanan ng dating presidential daughter. Binalikan naman mababatas ang Article Threat o itong Threat Article ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez na umuloy sapat na para patunayan ang pagkakasala ng pangalawang pangulo.
4: If the prosecution team realizes mahaba na yung pinag-uusapan yan at talaga namang yung bribery na-establish na po yan at ngayon pag-uusapan na yung unexplained wealth na mas magandang pag-usapan. Pag-uusapan na rin po yung SALE na mas magandang pag-usapan yan. Sa akin lang, Bumbo Dennis, yun lang pagbabanta ng Vice President sa Pangulo, sapat na eh. Sapat na para siya i-impeach o yung pang confidential fund na tinatawag po natin. You see? Yun po eh, talaga nakikita ko na napakarami ng mga evidence. Hindi naman po itinanggi yan ng mga witnesses. Itinanggi po po yan ng witness. Hindi po itinanggi. Ang nagtanggi niyan ay yung AFP na wala silang natanggap na anumang confidential fund nung sila nagkaroon ng training.
3: Bahagi pa yan ang payag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
2: At antabayanan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation kung ano ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos nga yung mga prosesong kinakailangan para sa kanyang kinakaharap na kaso, lalo't mayroong warrant of arrest. Na kailangan kasi dito, bahagi ng proseso, yung paglalagak ng piyansa, pagkuha ng mugshots at pagkuha ng fingerprints at iba pang mga detalye ukol naman sa isang inaakusahan sa isang mabigat na kaso, lalo't ito ho ay nag-issue na ng mandamiento de arresto ang korte sa lungsod ng Quezon. Mamaya ang mga update sa paghahatid ng ating reporter dyan sa lungsod ng Quezon. Samantala,
3: nakatutok din ang Integrated Bar of the Philippines sa inaasahang pagpapalit ng bagong Chief Justice ng Supreme Court kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Hismundo sa Nobyembre 6 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Integrated Bar of the Philippines, President Alan Panolong, may 5 Senior Associate Justice nang naimbitahan para mag-apply sa mababakanting posisyon ng Chief Justice Hismundo. Kinabibilangan ito ng Senior Associate Justice Marvick Leonen, Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Henry Jean Paul Inting, at Associate Justice Rodel V. Zalameda. Unang inanunsyo ng Judicial and Bar Council na bukas na ito sa pagtanggap ng nominasyon at aplikasyon para sa mababakanting posisyon. Ang Integrated Bar of the Philippines na pangunahing organisasyon na lahat ng mga abogado sa Pilipinas ay may isang kinatawan sa Judicial and Bar Council, isang constitutional body na pangunahing naatasan na mag-screening at mag-rekomenda ng appointees sa judiciary.
5: Meron pong, for the Chief Justice, meron pong 5 inimbitahan ang JBC, pero hindi ko po nababasa sa una official na pahayagan from the JBC, pero lumabas siya kahapon na kung saan yung 5 incumbent justices accordingly were invited to apply. So sino po yun sila? Si Senior Associate Justice Marvick Lunen, si Associate Justice Ben Kagiwa, si Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Henry Jin Enteng, at si Associate Justice Rudel Zalameda. So tingin ko, although hindi ko pa nababasa yung formal na pronouncement ng JBC, at totoo po na ang IBP po ay may representative po sa IBP.
3: Si Integrated Bar of the Philippines President Attorney Alan Panolong sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
2: Naghatid niyan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na amyendahan ang Electronic Court

0: ma-verify ang digital evidence bago pa sa filing ng depensa binigyang diin ng kanilang panig ang pagdami ng mga ebidensyang isinumite ng panig ng prosekusyon. Plus, umigit kumulang sa 5,000 items bago ang kontrausa na huyan. May mga duplicate copies at hindi raw malinaw ang dokumentasyon at online materials na mahirap ma-verify. Partikular na tinututukan ng panig ng dating Pangulo yung kanilang pagkontra sa depensa na dun sa paggamit ng Uniform Resource Locator o kaya naman ay URL bilang patunay ng authenticity at reliability ng online evidence. Anila, hindi nito ipinapakita kung sino ang gumawa ng material at kung nabago ito o kung paano ito nakulirin ng kampo ng depensa ang pagdaragdag ng expert verification field sa e-court protocol upang matukoy kung ang isang digital material ay may kalakip na expert report na nagbe-verify ng source at chain of custody. Yan ay yung saklaw, yung metadata at posibleng manipulation ng dokumento. Hiniling pa ng kampo ni Duterte sa International Criminal Court Chamber 3 na ipatupad ang naturang pagbabago bago pa man ang magsimula ang paglilitis. Wala pa naman ilalabas na ruling ang korte sa kanilang kahilingan.
1: Sa bahaging ito, kuha tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan na progresibong grupo. Iginiit ang pananagutan ni former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan kaugnay sa flood control scandal. Kinus protesta naman kontra korupsyon muling ilulunsad sa Maynila sa Setyembre 21. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Isacotoner.
2: Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ng progresibong grupo na mahirap may sagawa ang isang tunay at malawakang kampanya kontra korupsyon. Sa ating bansa kung nanatili umanong naiimpluwensyahan ang mga institusyon ng gobyerno. Ito ang sinabi ni samahan ng mga progresibong kabataan spokesperson Milo Baswell sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Anya, dapat pa ring managot si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan sa mga alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Giit pa niya, mahirap umanong maisagawa ang sinasabing anomalya kung walang naging papel o tulong ang mga nasa mataas na posisyon. Dagdag pa ni Baswell, kahit anong paliwanag o desisyon ang ilabas ng Sandigan Bayan, nananatili umanong dapat siya sa atin ang naging papel ni Bunoan sa umano'y paglustay ng kaban ng bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni samahan ng mga progresibong kabataan spokesperson Milo Baswell sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
3: Dito nakikita natin kung gaano talaga kahirap magkaroon ng isang tunay na anti-corruption drive o pagpigil sa mga puwersa ng korupsyon, ang mga politiko at ang mga appointee na kumukurakot sa kaban ng bayan kapag ang mga mismong may hawak ng instrumento ng pananagutan at katarungan ay hawak mismo ng mga partisan forces. Pero ang katotohanan nito ay kahit anong sabihin, kahit mali, Bunoan ay isa sa pinakasangkot dito sa pang-tenure bilang DEPWA holder ang Pangulong Marcos.
2: Kaugnay pa nito, sinabi ng iba pang progresibong grupo na isang insulto matisya ang desisyon ng Sandigan Bayan na Alexander, lalo umano itong nakababahala dahil patuloy na nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Central Luzon habang malaking pondo ng bayan ang inalaan para sa mga flood control projects. Iginit din ng ilang grupo na ang naunang pagsasampa ng kaso laban kay Bunoan ay pinalaban sa korupsyon. Samantala, nakatakdang magsasama progresibong grupo sa pananagutan at paglaban sa korupsyon. Target nilang muling magtipon sa Menjol. Pinagdausan din ang kanilang mga kilos protesta noong nakaraang taon. Hindi pa naman pinalang venue, programa at listahan ng mga grupong makikilahok sa naturang protesta. Muli,
3: asahan po namin nakasama ang iba't ibang hanay mula sa mga progresibong kabataan at estudyante, mga student leader mula sa kabuuan ng Metro Manila at iba pang parte ng Luzon, lalo-lalo na dito sa Maynila. Naghahanda po tayo na tayo ay babalik sa ating mga unang pinagprotestahan noong huling taon at kahit na nitong taon sa iba't ibang lugar. tulad ng EDSA sa Manjola. Bagamat ngayon ay pinaplano pa rin natin na tayo

0: ay muling babalik dito sa mga susing lugar kung saan nagsimula ang mga protesta natin tulad ng Benjola, Luneta at EDSAC. At syempre, hindi mawawala dyan ang iba pang mga grupo.
1: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, tunguhin na natin ang lungsod ng Quezon sa nagpapatuloy na pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pa dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Vice President Sara Duterte, nasa linya si Bombo Grant Hilario.
3: Over the news, like tayo dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98, kung saan iyong makikita ang live camera ng Bombo Radio Philippines na inabang natin yung paglabas ni Vice President Sara Duterte. Ito na saan bumodemos yung paglalagak ng piyansa ng kanyang pangulo na nagkakalaga ng 120,000 pesos kada bilang ng kasong great threats na kanyang kinakarap. Bumodemos kanina, yung policy na sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay yung kanyang pag-aalala pagkakul sa kanyang buhay at siguridad, kapagkat sabi niya kanina ay I don't feel safe. Bumodemos ngayon, inabang natin yung sasabihin pa na ituloy ang pangulo matapos ito po pasok niya sa branch ng ilang naturang korte kung saan inaasahan natin yung paglalagak ng anak diyan siya. Kanina, Bombo Dennis, ay dumating niya po si Vice President Sara Duterte ng bandang pasado alas 10 o 10.40 p.m. At nandito din yung ilang mga abogado ng ilang pangulo na sina Attorney Michael Bowa at sina Attorney Paul Lawrence Lima. Ngayon, Bombo Dennis, patuloy ka nakakantabay dito sa lungsod ng Quezon. Bombo Dennis.
2: Sige, babalikan namin yung linya mo, Bombo Grant. The moment na lumabas na ito si Vice President Sara Duterte at para makuha natin yung kanyang reaction at siguro kung may pagkakataon na ating makausap din, Bombo Grant. Thank you.
3: Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Bas Radio, Bombo.
2: Mga kabombo, mga Costar Nation, antabay lamang ho tayo sa mga development na ito at ihahatid natin the moment na may iba pang mga kaganapan dyan pa rin na sa Quezon City Regional Trial Court. Samantala, target ni Senator J.V. Hersito na pababain ang out-of-pocket expenses o yung mga bayarin ng mga pasyente sa mga ospital sa pamamagitan ng mas mataas na budget ng Department of Health para sa 2027. Ginawa nga ng senador ang naturang pahayag kasabay na rin ang pagtutok sa panukalang pondo ng naturang ahensya sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 353.8 billion pesos na bahagyang mas mababa kumpara doon sa kasalukuyang 354 billion pesos. At ayon nga kay Senator Ejercito, nagsilbing Senate Finance Committee Chairman ay may tuturing bilang dream team ang kasalukuyang liderato ng Department of Health para sa implementasyon ng Universal Healthcare Law, kasunod rin ang pagbabago sa liderato ng naturang ahensya. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado at PhilHealth Chief Dr. Beverly Ho ay pareho mano na nakatuwang na ng mga mambabata sa pagbuo ng naturang batas, kaya tiyak na nais din ng mga ito na mapababa ng husto ang binabayaran ng mga pasyente sa kanilang mga hospital bills. Sa pagtalakay nga ng Senate panel doon sa pondo ng ahensya, nais ng mga senador na tanungin doon sa mga health executives kung paano mapapababa ang halaga ng binabayaran ng mga pasyente mula sa kasalukuyang mahigit 40%. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Hersito.
4: Dream team ngayon for the UAC implementation ni Dr. Mercado. Tapos si Dr. Beverly Ho was our who helped us during the UAC drafting until the passage, no? Now the PhilHealth CEO and also si Yusek Albert Domingo also na nasa DHHO. So ang ano natin, no? We wanted to ask siyempre yung how to lower the out-of-pocket expense, the target po natin. Ang sabi po ng PhilHealth sa 40, ng UAC sa 41%. ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. Ang target is to lower it to 38% no, by 2028. No? So, yun ang 28% nga actually. But, ano natin, is to lower it further kung ano pa yung kailangan natin gawin para how much funding is needed so that
2: bagian mga pahayag ni Senator JV Hercito at ayon pa kay Senator Hercito, nais ng Senado na mapalakas ang health sector sa ating bansa. Yan ay sa pamamagitan ng pagpapataas ng pondong nakalaan na target yung No Balance Billing Program. Dapat anya na lahat ng mga mahihirap at mga miyembro ng marginalized sector ay kabilang doon sa mabibiyayaan ng Natura programa nang hindi sila natatakot na magpakonsulta doon sa mga ospital. Nais din ng senador na itaas ang package rates ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang mas malaki ang sagutin ng estado kaugnay doon sa bayarin ng mga pasyente. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Senator JV Hercito.
4: We want to improve no, by increasing the zero balance billing budget para ho mas marami makabili ng PWDs, mga indigents sa mga ano po, indigents and senior citizens, pero gusto rin natin yung mga middle class no, because of the medical inflation being felt because of the crisis ngayon, kailangan maramdaman na rin natin mga contributors and middle class. Yung participation ng PhilHealth will be increased kung paano natin magagawa. So, halimbawa, yung bin nila, 100,000, kailangan PhilHealth at least 30, 40, 50% man lang ay nandun para maramdaman. So, ito yung mga pinag-uusapan natin and we'll go into details.
2: Bagi pa ng mga pahayag ni Senator JV Hercito, kaugnay ng mga adjustment dyan sa Department of Health.
5: Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan mga kabombotster nation, balikan natin yung mga naging mainit din na kaganapan no, sa nagpapatuloy dito na pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kanina-kanina lamang inag-release siya ng statement kaugnay dito sa pagpunta niya sa nasabing korte at sinabi niya, quote-unquote, "I do not feel safe. Pakiramdam ko, papatayin nila ako." Yan yung sinabi ni Vice President Sara Duterte at inirelease ito sa atin, sa media. And kanina, no, pumunta rin si Attorney Paul Lim and si Attorney Michael Poa. Ini-encourage itong si Vice President Sara Duterte na pumasok na sa loob ng korte. Pero bago pa man yan, matagal pa siya na hinihikayat ng dalawang abogado na pumasok dito kasi yung pinupush ni Vice President Sara Duterte ay hindi nga maayos yung kanyang pakiramdam dahil sa paningin niya, parang papatayin siya doon sa loob. That's why nakikita natin, no, nakapasok din, nakasama yung ating team doon sa loob ng korte, ang Bombo Radio Philippines, dahil inalaw ito at ginusto ni Vice President Sara Duterte na makasama yung media at makita yung mga naging kaganapan doon sa Regional Trial Court. At balikan natin, mga kabombotster nation, yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte.
6: Kapag namatay ako mamaya ang gabi, sinong mananagot? Sino man nanagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
7: We'll talk na lang to you inside.
6: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now. Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ, sabihin lang ng court. Ilagay nyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police, oh, make it look like an accident. No. I really do not feel safe.
7: Understand.
5: Inyong napakinggan at napanood, mga kabombotster nation, itong pag-insist ni Vice President Sara Duterte na hindi pagpasok no sa loob ng korte. Kahit ilang ulit na rin siya na sinasabihan ni Attorney Michael Poa na sa loob na lang pumasok, pero mas nais ng Vice Presidente na nakikita ng taong bayan ang mga mangyayari at mga susunod pang mangyayari dito sa nagpapatuloy na kaso, warrant of arrest na inihain sa kaya ng Quezon City Regional Trial Court.
7: Bombo International News.
5: Hindi bababa sa 3 individual ang nasawi sa panibagong Russian attack sa Ukraine, habang inaasahan naman ang pagbisita ng mga sugo ng United States o mga United States envoys sa Kiev bilang bahagi ng panibagong diplomatic efforts para wakasan ang gira. Ayon sa Ukrainian officials, isang individual ang nasawi at 5 ang sugatan, kabilang ang isang bata sa malawakang overnight attack sa Odessa region. Ilang residential buildings naman ang napinsala, kabilang ang 2 apartment blocks. 2 police officers naman ang nasawi doon sa Dnipro, habang 3 katao naman ang nasugatan sa Kyiv matapos tamaan ang drone ng isang residential building. Samantala, sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakatakda ang magkahiwalay na pag-uusap sa Moscow at Kyiv. Inaasahang unang pupunta sa Moscow si na United States Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner bago tumuloy sa Kyiv, bagamat hindi pa ito kumpirmado ng Washington at Moscow. Ayon kay President Zelensky, mahalagang manatiling aktibong kasangkot ang United States sa diplomatic efforts at handa ang Ukraine para sa substantive and high-level negotiations. Sa Russia naman, iniulat ang malawakang Ukrainian drone attacks sa Sochi at kalapit yan sa Sirius District. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagkaroon ng sunog sa isang oil depot, habang iniulat ng Russian media na 2 depot naman ang tinamaan. Patuloy naman ang paglala ng air attacks ng magkabilang panig, habang nananatiling halos deadlocked ang labanan sa eastern at southern Ukraine.
2: Orasan natin sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinuna ng grupong Social Watch Philippines ang labis na pagbaba ng pondo para sa social services ng ating bansa sa ilalim ng panukalang pondo sa susunod na taon. Ayon sa Senior Budget Specialist na si Als Kitalig, ang mga programang saklaw ng social services ang dumanas ng budget cut sa 2027 tulad na lamang ng pondo para yan sa pagsuporta sa mga mahihirap na nasa vulnerable sector at mga kahalintulad nito sa pagpapataas ng kalidad sana ng kanilang buhay para sa bawat Pilipino. Ayon pa sa budget specialist, mas pinalaki pa dapat ang budget sa ilang mandatory programs o yung mga programa na kinakailangan bayaran ng Pilipinas at kaya't lumit ng husto yung fiscal space para sa direct services sa mga mamamayang Pilipino. Dahil dito ay hindi anya proportional ang mas malaki na pondo para dun sa mandatory services sa pagbaba ng pondo naman sa social services tulad ng pondo sa health, education, social welfare at maraming iba pa. Narito ang tinig ni Alsa Kitalig, ang Senior Budget Specialist na nakapanayam ng Bombo Radio Philippines.
8: Ang na-absorb talaga nung cuts ay yung social services. So, ibig sabihin, doon sa bi-sector to, sa bi-sector na allocation, yung economic services kasi, doon makita yung mga infrastructure projects, no? So, doon yung mas malaki ang budget na itinaas, pati actually doon sa debt servicing, no? For interest payment. So, ano nangyayari, mas lumalaki yung budget para doon sa mga mandatory, no? Sabihin yung mga talagang yung statutory obligations kung saan yun ay talagang kailangan ng bayaran ng pamahalaan. So, pero ang nangyayari doon, lumiliit yung espasyo para doon sa mga direct services, no, na allocation. Kasi halimbawa, kasama rin sa tumaas para sa next year's budget yung sweldo ng mga kawani ng gobyerno, so yung personal services. So, kaya ang nangyayari ngayon is that mas malaki talaga yung sa mandatory expenditures kumpara dun sa mga meron sana makaka-influence talaga ng mga serbisyo tulad ng social services na education, health, kagayan reform, agriculture, no? So yun yung mga bumaba ang budget. Tsaka social welfare din bumaba din.
2: Lagi yan ng panayam ng Boom Radio Philippines. Binalikan din ng budget specialist ang pagbaba sa pondo para sa edukasyon sa susunod na taon kumpara doon sa kasalukuyang alokasyon sa nasabing sektor. Umabotaan niya sa halos 45 billion pesos ang ibinabang pondo para yan sa naturang sektor na tiyak na makakaapekto sa serbisyong pang-edukasyon sa ating bansa. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ni Ginoong Kitalig sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
8: 45 billion, 44.57 billion yung binaba from the 2027 NEP, so yung proposed budget, compared to 2026 GAA, yun na yung ano, batas no, na enacted budget. So yes, tama po yun na 44.5 or 44.6 billion yung binaba anong budget. Para po sa ano no sa DepEd education.
2: Si Als Kitalig, mga kabombo, senior budget specialist ng Social Watch sa Philippines, kaugnay pa rin dito sa nakalang pondo para sa susunod na taon.
5: Sa iba pang usapin, mga kabombo, Star Nation, umaasa naman si Senate Finance Committee Chairman Senator JB Ejercito na hindi na mauulit pa ang pagkasira ng daan-daang milyon na halaga ng mga gamot sa pag-iingat ng Department of Health. Ito ay kasunod ng pagkakabunyag sa pagtalakay ng Senado sa pondo ng Department of Health para sa susunod na taon ang tuluyang pag-expire ng halagang 200 million na halaga ng gamot. Ayon kay Ejercito, nangako na ang ahensya na gagawa ng working system para hindi na maulit pa muli ang naturang problema na isa sa pinakamalaking issue sa healthcare system ng ating bansa. Nangako ang Department of Health na aayusin ng ahensya ang procurement system para sa pagbili ng mga gamot at sa agarang pamamahagi sa mga ito sa mga nangangailangang ospital upang magamit ng mga mamamayang Pilipino. Maliban sa mas maayos at efficient na paggamit ng gamot, pinapatutukan din ng senador sa Department of Health ang pagpapabuti sa kalagayan at health services ng mga regional and provincial hospitals para sa pakinabang ng mga pasyente. Sa ilalim ng 2027 budget ng Department of Health, nais ni Senator Ejercito na malaking bahagi nito ay mailaan sa pagpapabuti sa healthcare services sa buong bansa.
9: Yung wastage, no, expiring medicines na ilang daang milyon, no, 200 million pala yung nasayang. So there's a commitment from PhilHealth, from DOH now that they will have a system on how to improve, no, na hindi na mangyayari yung ganitong wastage ng expiring medicines, no? No, yung magkakaroon siya ng system sa kanilang procurement ngayon para hindi na po makulit yan. Tapos yung deficiency, yung improvement ng health facilities, no? I said that since the Apex hospitals or the DOH hospitals are well-funded, kailangan yung provincial and local hospitals ma-improve din natin, no? So that hindi rin na overwhelm ng ano. Pagbagay yung service delivery network na gusto po natin for UHC ay mangyari po.
5: Bahagi yan ang payag ni Senate Committee on Finance at Chairman J.B. Ejercito.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Ang Department of Agriculture patuloy naman ang mga paghanda para sa inaasahan na mas matinding epekto ng El Nino phenomenon at sinusulong din ang pagpapalakas ng solar irrigation project para na rin sa kapakanan ng mga magsasaka. May balita si Bombo Cindy Grida.
10: Naghahanda na ang Department of Agriculture sa inaasahang pinatinding El Nino batay sa datos na inilabas ng United Nations upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mga pananim sa buong bansa. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may sapat pang imbak na tubig ang mga pangunahing dam sa bansa. Mabilis din aniyang nakarecover ang antas ng tubig nito na umabot sa 50 meters dahil sa mga naitalang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat na tinatayang magtatagal hanggang sa huling quarter ng taon. Tiniyak ng ahensya ang maayos na patubig sa mga lugar na pinaka-apektado ng input gayong palay at mais. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa.
11: Pagdating ng El Nino, we want to focus yung ating production inputs doon sa mga areas apektado. Kasi ang Pilipinas may 4 types ng climate at hindi buong bansa natin maapektuhan ng El Nino. So doon sa mga apektado talaga ng isa. Kailangan talaga natin ng maraming tubig. We need to really diversify.
10: Isinusulong din ng Department of Agriculture ang

0: pagpapalakas ng solar irrigation project upang magsilbing embaka ng available water sources sa bansa. Malaking tipid aniya ito para sa mga magsasaka dahil hindi na kailangan ng fuel o gasolina para mapatakbo ang system. Bukod dito, layunin din ang proyekto na mabawasan ng water waste sa bansa. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng tamang pangangalaga sa tubig upang masustentuhan ang supply at seguridad ng pagkain. Iginiit ni De Mesa na patuloy ang mga hakbang ng ahensya siya dahil batid nito na malaki ang bahagi ng agrikultura sa ekonomiya na nagdadala ng 9-10% sa gross domestic product ng bansa. Mahalaga niya na matugunan agad ang mga suliranin ng kinakaharap ng sektor upang matiyak ang food security sa anumang hamon ng pabago-bagong panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: So ngayon pinapalakas natin ang solar irrigation projects kasi yon ay doble ang pakinabang. Una, hindi mo kailangan ng fuel dahil solar nga. Pangalawa, doon natin ilalagay sa mga sustainable yung water sources natin. Kaya mas malaki ang tipid at ganansya para sa ating mga magsasaka.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa iba pang usapin, inaasahang maiiwasan na ang red at yellow alert sa supply ng kuryente sa Visayas simula buwan ng Oktubre. Ayon niyan kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Paliwanag ni Garin, nakadepende ito sa pagkumpleto ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagkakabit ng mga battery energy storage system. Aminado ang kalihim na target sana matapos ang mga intervention noong buwan ng Hunyo, ngunit naantala ang mga ito dahil sa National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP. Patuloy ang koordinasyon ng Department of Energy sa nasabing grid upang matapos sa mga pasilidad sa loob ng buwan para makatulong na maiwasan ang mga power interruption at iba pang abriya sa supply ng kuryente bago ang Pasko.
3: Samantala, sa iba pang balita, hindi na ipapatawag pa ng House Prosecution Panel dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sina dating aide nito na si Ramil Madriaga at dating Vice Presidential Security and Protection Group officials na sina Colonel Dennis Tolasco at Colonel Raymond Dante Lachica at Advisor Representative o former Representative Robert Ace Barber. Sapat na ang mga naunang testimonya upang mapatunayan ang tatlong aligasyon sa Article number 1, misuse at misappropriation at irregular liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds. Si Lachica, mga kabombo, ay tinukoy ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta bilang recipient ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President kahit hindi umano ito banded official ng naturang tungkulin. Samantala, si Nolasco naman ang itinutukoy. Ito ang si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda bilang tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education. Iginit ni Barbers na ang mga testimonya at ang katotohanan na hindi empleyado ng Office of the Vice President o Department of Education, sina Lachica Tolasco ay sapat na upang mailatag ang aligasyon ng paglabag sa paggamit ng pondo at yung liquidation ng confidential funds.
2: Nananatili aktibo naman at umiiral ang warrant of arrest na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats hanggat hindi ito formal na humaharap sa hukuman upang maghain ng piyansa. Ito ang nilinaw ng constitutional law expert si Attorney Domingo Cayosa upang ipaliwanag ang legal status ng warrant na ipinalabas laban sa ikalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Nagugatan ang tulang kaso sa mga naging pampublikong pahayag ng Vice Presidente ukol sa pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez na formal na inihain sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code o Grave Threats Bagamat bailable o maaaring piyansahan ang nasabing usapin,

0: Naglabas na rin ng pahayag ang legal counsel ng Vice Presidente na si Attorney Paul Lawrence Lim at sinabing gagamitin ng kanyang kliyente ang lahat ng legal remedies habang nananatiling walang intensyong tumakas sa proseso ng hustisya. Lumabas ang utos ng korte habang kasabay na gumugulong sa Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte na nagdudulot ngayon ng magkakaibang panawagan at debate mula sa mga legal experts ukol sa immunity at proseso ng pananagutan ng mga impeachable officer.
1: At kaugnay niyan mga kabombo ay nananatili nga ang Vice Presidente dyan sa loob ng gusali ng Regional Trial Court ng Quezon City at ating inantabayanan iba pang mga development dyan sa pamamagitan ng ating reporter si Bombo Grant Hilario. At sa mga balita naman mula sa mga lalawigan, pa tayo ng mga karagdagang update mga kabombo sa iba pang malalaking usapin na tinugay-gayan ng ating mga himpilan. Yung mahinang utilization ng pondo ng 2025 at 2026 ay tinuturing na dahilan sa malaking budget cut sa Department of Health ayon ho yan sa ilang opisyal. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
2: Ipinaliwanag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na may mga hindi pa nagamit na pondo ang Department of Health para sa 2025 at 2026 dahilan umano kung bakit nabawasan ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Una nang humiling ang Department of Health ng humigit kumulang 837 bilyong piso para sa 2027. Ngunit binawasan ito ng Department of Budget and Management o DBM sa 353.8 bilyong piso sa ilalim ng National Expenditure Program na isinumite sa Kongreso. Sa panayam ng Bombo Radio kay Garin, sinabi niya na mabagal ang paggamit ng DOH sa kanilang budget noong nakaraang taon, kabilang na ang pondong inilaan para sa vaccination program. Inihalimbawa rin ni Garin ang Health Facilities Enhancement Program na wala pa sa 11% ang utilization ngayon ay ng national government na dagdagan ang pondo ng DOH para sa 2027. Kailangan munang magamit ng ahensya ang mga pondong inilaan sa nakaraang taon. Sinabi rin ito na nangako ang national government na kung mapapatunay ang mabilis, maayos at naaayon sa batas ang paggamit ng budget, maaari rin itong madagdagan mula sa savings ng pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing nabawasan ng pondo para sa 2027 sa Department of Health, ang Health Facilities Enhancement Program, PhilHealth Subsidy at operasyon ng mga ospital ng ahensya. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy sa Lunes sa Setyembre 7 ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa proposed 2027 budget ng naturang ahensya. Patuloy na sinusuri ng mga mambabatas ang budget ng Department of Health habang nire-review ng Kongreso ang spending plan ng national government para sa 2027.
3: So they will be having a massive catch-up utilization and implementation of grants funded in 2025 and 2026. Kaya ang rason, bumaba yung kanilang pondo. Hindi naman talaga bumaba. Kasi wish list lang yung 800 eh. Kaya naman ang pondo ay hindi bumaba. Pero hindi rin ganun kamalaki ang increase. However, the national government has given its commitment na kapag may pakita ng DOH ang mabilis na paggamit ng pondo na nasa tama sa guidelines, no? Sangayon sa guidelines at batas, ay madadagdagan sila from the savings, from the pool of the national government.
2: Si House Deputy Speaker Janet Garin para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Sa iba namang balita, ang Philippine Embassy walang natatanggap na ulat ng Pilipinong naapektuhan ng wildfire haze sa Indonesia. May nakapanayam ang Bombo Radio Kawayan.
4: Walang naitalang Pilipino na direktang naapektuhan ng nagpapatuloy na wildfires at haze sa ilang bahagi ng Indonesia ayon sa Philippine Embassy sa Jakarta. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Consul Gonaranaw Musur, Deputy Chief of Mission and Consul General ng Philippine Embassy sa Jakarta, patuloy ang monitoring ng embahada sa kalagayan ng mga Pilipino, partikular sa Kalimantan at Sumatra na kabilang sa mga lugar na direktang apektado sa mga wildfire. Tinatayang nasa 63 na Pilipino ang nasa Kalimantan habang nasa 200 naman ang nasa Sumatra. Sa kabuuan, tinatayang nasa 6,000 hanggang 7,000 na Pilipino ang nasa buong bansa kabilang ang humigit kumulang 600 na nasa Jakarta. Gayunman, wala pa silang natatanggap na ulat ng

0: Pilipinong nasugatan na ospitalo nakaranas ng seryosong epekto sa kalusugan dahil sa haze. Ayon kay Musor, higit na binabantayan ng embahada ang posibleng epekto ng usok sa respiratory health ng mga Pilipino, lalo na kung magpapatuloy o lalala ang mga wildfire.
1: Sa Indonesia, wag po kayong mag-alala. So far, wala pa naman po kami natatanggap na any reports. But if in case you need to contact the embassy, actually our hotline numbers are already posted on our Facebook page. Search na po Philippine Embassy in Indonesia, nandun po. And if in case there are any updates, we will regularly post it on our online media platforms. So yun lang po, so far pa naman dito sa Jakarta, wala pa namang nagiging effect. I think it's really more of yung mga kababayan natin sa Pilipinas since nga yung haze nandun na nga. So konting ingat lang po, maging observant lang tayo sa paligid natin to wear face mask.
0: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasta Radyo, Bombo!
2: Samantala, sa mga karagdagang balita, hinihinalang mga buto ng tao, pasintabi ho sa mga nagtatanghalian. Ito ho'y nahukay sa isang simbahan dyan sa area ng Ilocos Norte. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Lawag.
3: Nahukay ng mga construction workers ang ilang mga parte ng buto na hininyalang galing sa tao sa Santa Monica Church sa bayan ng Sarat dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Mr. Allen Jarver, isa sa mga nakahukay na ang mga narekobre nilang mga buto ay mayroong mga ngipin, hinihinalang mga buto ng kamay at iba pang mga buto ng parte ng katawan ng tao. Ayon kay Police Captain Ashley Cacayurin, Chief of Police ng Sarat Municipal Police Station, personal na nagtungo ang mga construction workers sa istasyon ng police para i-report ang mga narekobreng mga buto sa nasabing simbahan. Anya, na ang mga nahukay na mga buto sa main entrance at exit ng simbahan na may lalim na 10 talampakan. Hinggil dito, sinubukan ng Bombo Radyo Lawag na humingi ng impormasyon kay Father Erickson Josue ng Santa Monica Church, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang pahayag.
4: Rumesponde naman yung provincial forensic unit natin and prenases nila yung excavated part ng loob ng simbahan. So doon nila na i-process yung mga recovered na mga buto and then ito ay subject for forensic examination para malaman natin kung ito nga ay galing sa tao o galing sa hayop.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Itong paglabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte dumaan, umano sa tamang proseso ayon niya sa isang political analyst. May nakapanayam ang Bombo Radyo Dagupan.
6: Dumaan sa tamang proseso ng batas ang paglalabas ng arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ito umano ang ipinaliwanag ni Attorney Michael Henry Usinco, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, kung saan ay sinabi niyang isinailalim muna sa investigasyon at preliminary investigation ang kaso bago naglabas ng warrant of arrest ang court.

0: sinadya ang timing ng pagpapalabas ng warrant upang isabay sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. 6 nagkataon lamang na nagtugma ang dalawang pangyayari dahil malino na dumaan sa regular na proseso ang criminal case. Bergandin din 5 na walang nakasaad na jurisprudence na may immunity from suit ang isang Vice Presidente.
1: Yung sa ating jurisprudence, pwede siyang kasuhan for civil, administrative, or criminal. Definitely, malilito yung mga kababayan natin. No? Hindi naman nauunawaan ano yung pagkakaiba ng impeachment at criminal. In fact, marami siguro sa mga mambabatas natin ay hindi alam ang pagkakaiba. It's very possible and very likely na yung mga kababayan natin ay pinag-iisa yung impeachment at itong criminal trial. Ang naiisip nila na guilty kagad si Vice President Duterte sa impeachment.
0: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, a number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, grupo ng mga manggagawa umaalma doon sa mahina raw na proteksyon ng gobyerno para sa kanilang hanay. Maibalita ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
3: Kinundina ni labor activist Karine Magtubo ang administrasyong Marcos sa umano'y manipis na pagtatanggol sa karapatan ng sektor ng mga manggagawa. Ayon sa kanya, sa loob ng 4 ng kasalukuyang pamahalaan, wala ni isang dialogo na naganap sa pagitan ng kanilang grupo at ng Pangulo upang talakayin ang sahod, seguridad sa trabaho at mga anomalya sa gobyerno. Dahil dito nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa kumpara sa cost of living habang patuloy na tumataas ang labor contracting practices sa bansa. Dagdag pa ni Magtubo, wala rin silang nakikitang malaking pagbabago sa pampublikong serbisyo dahil nananatiling kompromiso ang pondo na dapat sanay nakalaan para sa kapakanan ng mga manggagawa.
4: Yung assessment namin sa Marcos administration ay napaka-nipis yung kanyang accomplishment when it comes to protecting rights ng labor sector.
5: Okay.
4: Unfortunately, naka 4 na siya sa administration, not a single dialogue occurred dun sa request namin for a dialogue with him. Para pag-usapan sana yung sweldo, pag-usapan yung tiyak na trabaho, at pag-usapan yung mga anomalies sa pamahalaan na naka-apekto sa mga manggagawa. So, wala kaming nakitang mga malaking pagbabago para sabihin natin ang sweldo ng manggagawa ay nasa sapat base sa cost of living. Wala tayong makasasabing malaking pagbabago.
3: Ang pahayag ni Karine Magtubo. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Sports News!
2: Ito mga kabombo, 16 anyos na Filipina swimmer, nakasungkit ng 4 medalya at 2 bagong record ang naitala sa isang international swimming competition. Alamin natin ang update mula sa Star FM Dagupan.
7: Hindi lamang isa kundi 4 medalya kasama ang 2 bagong record ang nasungkit ng 16-anyos na Filipina swimmer na si Amiel Shanaya Rodero sa katatapos lamang na Asian Open Schools Invitational Short Course Swimming Championships 2026 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nirepresenta ni Rodero ang National Academy of Sports at ang Pilipinas sa nasabing International Swimming Competition kung saan nakipagsabayan siya sa mga batang atleta mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Sa naging parehama ng Star FM Dagupan kay Rodero, ibinahagi niya ang ilan sa mga pagsubok na kanyang kinaharap bago makamit ang tagumpay.
8: Actually, that time po, ang mahirap lang po is hindi ko po masyado kilala yung mga kalaban and hindi po sila very familiar since international competition po siya. And na-overcome ko naman po siya dahil I trusted sa sarili ko and sa kapatid.

0: Alam ko po lahat tayo.
1: Sa ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pagsanay bilang pag-aanda naman sa mga susunod na kompetisyon. Bit-bit ang determinasyong makamit pa ang mas maraming tagumpay sa larangan ng swimming. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM. Dagupan, ako si Star DJ Alan Puikan, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Natiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat, maaaring masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, available ang ating mga himpilan na inyo pong mapapanood at mapapakinggan. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala, dyan sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa area ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
3: At bago tayong magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magbilang kung ilang araw na lang bago yung Kapaskuhan, eto, balikan natin yung linya dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Ano mga update, Bombo Grant Hilario, hinggil dyan? At may proseso kasi mga kabombo sa pagbabayad ng bail. Ay meron din gagawing mga proseso dun sa yung tinatawag nating booking process. Alamin natin ang iba pang update mula ho dyan sa lungsod ng Quezon dahil maliban kay Vice President Sara ay nandun din ang kanyang legal team. Si Bombo Grant, please come in.
5: Yes, Bombo Dennis, nandito tayo ngayon sa Hall of Justice ng Quezon City kung saan nga ay kani-kanila lamang ay kakaalis at kakababa lamang ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos nang siya ay makapaglagak ng piyansa sa mga kasong kanyang kinakarap. Ito nga, Bombo Dennis, yung mga kasong kinakarap ng ikalawang pangulo ay yung grave threats na tatlong bilang kung saan ay ito ay nag-ugat sa kanyang pagbabata sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Bombo Dennis.
2: Okay, so kumusta naman ang sinasabi nito si Attorney Lim matapos yung proseso? Haharap pa ba muli si Vice President Sara Duterte dyan sa inyo after that process, Bombo Grant?
5: Bombo Dennis, ngayon ay si Attorney Lim ay nandito at yung kaninang sinabi niya ay nakapagkuha ng larawan na kay Vice President Sara Duterte nang siya ay magtungo dito sa Branch 98 ng Quezon City Regional Trial Court. Bombo Dennis.
2: Okay, so yun yung tinatawag nating mugshots, ano? And alam natin may mga kaakibat pa na documentation ito, Bombo Grant. So maraming salamat sa mga karagdagang update.
5: Yan muna ang ulat mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Christmas is the time for giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
3: Mga Kabong Mr. Nation, para sa ating Christmas countdown, meron naman po tayong 111 days before Christmas Day. We share the love.
2: At Bombo Jai, mga kabombo, mga ka-Star Nation, antabay ho tayo, alas 3 mamayang hapon, ang ating grand draw dun sa Swerte sa Palengke promo. At antabay, kung sino, yung madaragdag na naman sa ating listahan ng mga bagong milyonaryo, no? Ng ating, yung tinatawag nating Bombo Millionaires Club. Kung sino madaragdag, ano? Dahil isang milyong piso ang pinakang grand prize na atin pong naghihintay para sa ating winner mamaya po yan, mga kabombo. At yan, nagkalipunan ang ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-anim ng gabi hanggang ika-pito ng gabi. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
6: Bombo! Bombo.

0: German Bolero.
1: Awaiting, I don't wanna talk about it. Mula po yan kay Rod Stewart. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 17 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon, 1:17 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time at maambon. No? Buti ambon pero biglang maya-maya, biglang lalakas, mga ganyan. Parang kagabi lang. Paano kaya nangyayari na no, sa mundong itsyo? Anyway, sa mga Star Nation natin, it's still a good afternoon. Dahil ako muli, wow ako naman. Feeling! Diba ako po muna muli no, ang inyong mga kasama ngayong hapon, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas stress ng hapon dito po sa programang It's All For You in the Afternoon on a weekend. O diba, kaya naman balik tugtugin na tayo agad. Dito pa rin po yan, same feel ang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

0: and Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:30 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. And kaya naman, ito na nga dahil maganda ang hapon ngayon. Maganda pa rin yan. Umuulan lang, oo. Pero syempre, as a resilient person. Oy, minsan alamin naman natin kapag sobra na yung pagiging resilient natin. Ha, na parang hindi, baka mamaya toxic positivity ka na lang. Ganyan, ano? Eh, kapag ganyan, alam mo na, pag-ubaguhin ang sarili. But anyways, itong hapon na E2, syempre meron tayong mga bagay na pag-uusapan. Kaya naman, meron tayong ibabahagi sa inyo dito po sa ating SKL. Share ko lang. At kung handa na tayong lahat, tayo po ay pupunta na sa ating ibabahagi ngayong hapon. Ito po ay mula po sa ating listener. Sabi niya rito, magandang araw mga ka-Star Nation. Para sa akin ay hindi masama ang mangarap. Ngunit sa mundong ating ginagalawan,

hindi madali ang buhay. Kung ang realidad ay puno naman ng pagsubok, maabot ko pa kaya ang mga pangarap ko? Ang kasiyahan at pagkabuo ko ba ay mangyayari lamang sa pag-abot ng mithiin kong ito? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Max. Bata pa lamang ako ay punong-puno na ako ng potensyal at buhay. Iyan ang sabi ng mga tao sa paligid ko. Mapamula sa mga guru ko, kaklase, kaibigan, sa pamilya ko, hanggang sa mga magulang ko. Gifted kung ituring dahil mas mabilis akong makaintindi at makasunod sa mga aralin. Gusto ko na marami akong bagong bagay na gagawin. Puno ng curiosity sa mundo. At matanong ako ng bakit at paano. Bukod sa mga iyan, bata pa lang din naman ako. Alam ko na sa sarili ko na kaya ko. Kaya iyon ang ginawa ko. Tinaasan ko ang pangarap ko at pinag-igihan kong mag-aral. Kasi nga, ang edukasyon naman talaga ang unang hakbang at tagumpay. Ngunit sa pagtanda ko, dahil dito ay naging perfectionist ako. Hindi lang sa mga bagay na or sa paligid ko, kundi lalo na sa sarili ko. Kasunod niyan, Star Nation, naging controlling din ako at ayoko kapag hindi ko naiintindihan o kontrolado ang sitwasyon. Palagi rin akong may backup plan sa nauna kong backup plan na para bang lahat ng bagay ay dapat alam ko o alam ko na ang mangyayari at dapat iyon ang masusunod. Masakit isipin na kailangan kong mamili sa pagitan ng sarili kong pangarap at kapakanan ng aking pamilya. Akala ko kasi sapat na ang potensyal at kakayahan ko para malampasan ang mga pagsubok at makuha ang mga gusto ko. Pero hindi pala. Noon, pakiramdam kong hindi pala sapat ang talino at sipag. May madali palang mangarap or mas madali palang mangarap kapag may kakayahang pinansyal. Ilang taon ko rin dinala ang bigat at sakit ng responsibilidad na kailangan kong dalhin at isakripisyo ang sarili ko bilang panganay. Ilang beses akong umiyak mag-isa at nagalit sa magulang ko kung bakit mahirap kami, kung bakit kailangan na ako ang maghirap. Bakit ba't isa rin sila sa mga or hindi ba't isa rin sila sa mga taong nagsabi na kaya ko? Na taasan ko pa? Pero bakit tila pinapababa nila ako? Mula nang magkaisip ako hanggang sa mag-senior high ako, nabuhay ako sa taas. Hindi naman sa hindi ko alam kung paano maghirap, pero naniniwala kasi ako na kung gusto ay laging may paraan. Para akong nawala sa landas at hindi ko mahanap o makita ang sarili ko. Pero kalaunan, kung kailangan ko na talagang magdesisyon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa pamilya ko. Mas naintindihan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa atin ang panahon. Hindi lahat ng tagpo ay kailangan gawa ng paraan. Inintindi ko na lang at tinibayan ang loob ko dahil may mga bagay talaga sa buhay na wala kang ibang magagawa kundi pumitaw at tanggapin ang pagkawala ng mga ito. Hindi naman talaga ako nagalit sa mga magulang ko. May naiintindihan or mas naiintindihan ko na rin sila ngayon
kahit na masakit talaga. At inaamin ko, nagalit lang talaga ako sa aking sitwasyon. Nagalit ako sa mundo dahil hindi patas ito. Nasaan ako ngayon? Ako po ay kasalukuyang nasa ika-apat na taon na sa kolehiyo at magtatapos na ako sa susunod na taon sa kursong hindi ko inaasahang kukunin, journalism. Katulad pa rin ng dati, patuloy pa rin akong nagpaplano sa career na nais kong tahakin. At malayo man sa pangarap ko noong bata ako, nais ko ngayon maging abogado. At kung pala rin man at may magbukas na oportunidad para tahakin muli ang landas pabalik sa una kong pag-ibig na astronomy ay gagawin ko. Kahit na abutin pa ng ilan pang taon at kahit magkapamilya na ako, habang mas tumatanda ako, mas naiintindihan ko na kung gusto kong magpatuloy sa buhay, ay kailangan kong tigilan ang pagdadala ng mga bagay na wala nang maitutulong sa akin. Kailangan kong bitawan ang sakit at galit sa puso na matagal kong dinala. Kung gusto kong mas maging magaan ang mga paglalakbay ko sa panibagong direksyon, patuloy na umiikot ang mundo. Hindi rin tumigil ang buhay dahil hindi naman talaga ako tumigil mangarap nang di ko naabot ang mga nais ko. Ito ang aking kwento. Maraming salamat po. At God bless sa inyong lahat.

Grabe. Ay. Grabe, no? Yan po ang ating SKL. Share ko lang ngayong hapon na ito. Hiked. Alam niyo yung ano, paano ba ito? Kasi may mga bata talaga, no? I mean, hindi lang naman yung mga nag-aaral na. Let's say, for example, mga kinder, ganyan, or elementary. Mga ganong age, parang mga sobrang bata pa, pero parang napagkaitan sila ng pagkabata. Diba, ang sinasabi nila kapag bata, kailangan masaya, kailangan naglalaro ka lang, kailangan nang iisipin mo, ano naman kaya yung lalaruin ko bukas? Ganyan, diba? O kaya naman kapag halimbawa, college ka na, nasa college life ka na, parang dapat siguro ang iniisip mo lang, ano ba naman itong kasama ko sa thesis? Ganyan. O kaya naman, ano ba naman ito? Si ma'am, si prof, ganyan. Mga ganong reklamo. Pero, di ba, meron talaga mga pagkakataon na parang bakit naman ganito po life? Bakit parang ang aga mo naman po akong i-challenge? Grabe. Di ba? Pero in life, we'll realize. And sana yun yung hilingin natin na maintindihan natin in the future kung bakit nga ba ganito yung takbo ng aking buhay. Bakit nga ba ganito na, bakit nung mga nakaraan, mga nung bata ako, bakit doon nakuha na ganito ba? Di ba? Mali mo, baliktad. Di ba? In the future, you'll get the life na parang gusto, yun talaga yung gusto mo. And ako, I believe sa ano naman din, sa mga bagay na hindi natin kontrolado, diba? Sa mga bagay kasi na hindi natin kontrolado, naniniwala ako na si God ang nagpapatakbo na nun. Diba? Hindi lang natin naiintindihan ngayon. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin yan, dapat tumigil ka na. Diba? Dapat mag-give up ka na. Hindi pa rin naman. Diba? Tuloy pa rin ang buhay. And I hope in the future, maging resulta, kaya pala. Diba? Yun yung marirealize mo in the future na kaya pala. Kaya pala yun yung naranasan ko. Kasi ngayon, ganito ako. Kasi ngayon, nandito na ako. Yarn! Grabe naman! Anyways, kung meron ka rin mga bagay na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, ibahagi mo na iyan. Bilisan mo. Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts and platforms. At yan po ang ating ibabahagi sa ating segment na SKL. Share ko lang. Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 19 star minutes bago sumapit ang alas 2 ng hapon. 1:41 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Para sa ating nag-send itong ating ibinahagi ngayon. I'll be giving you a song or para sa iyo from Boyfriends. Unang pag-ibig, di ba? First love never dies. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon!

0: sa ilalim ng ulan. Awiting buwan mula po yan kay Juan Carlos. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:53 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Kaya naman ibig sabihin yan, malapit na! Yes, malapit na po ang ating Grand Draw! Sa swerte sa palengke 2026, balde-baldeng papremyo na, may cash pa, over 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Bakit kamo? Dahil it's the 60th year anniversary ng Bombo Radio Philippines! Ah, diba? Nako sa mga ka-Star Nation natin, ano ba yung mga naghihintay sa iyo? Siyempre, ang ating guaranteed prizes dito, for sure, guaranteed nga. So, meron dito sa Metro and Megastar Manila. Diba? Sa 25 key cities kasi, no? 25 areas sa buong Pilipinas na merong Star FM at Bombo Radio. Meron pong makatanggap ng third prize na 10,000 pesos cash. Second prize, 15,000 pesos cash. And of course, ang first prize natin, 25,000 pesos cash. Ah, diba? Nako, at syempre, nako, sino kaya ang makakatanggap ng ating grand prize na 1 million pesos? Ay, nako naman. Nako, nakikita ko sobrang dami na po. Gabundok na yung ating entries dito. Simula week 1 hanggang sa mga oras na ito, yan po yung kabuuan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumali, nag-ipon at gumawa ng kanilang entries dito po sa ating swerte sa palengke 2026. Sa mga sumama po sa atin sa mga palengke na pinuntahan natin from week 1 to 7. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sana makaasa ulit kami, no, sa susunod na ating mga papromo at sa susunod na swerte sa palengke. Yung. Dahil dyan, hanggang dito na lamang ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na po ang Afternoon Star Sweep at tabayanan ang ating Grand Draw. Live na live po yan dito sa radyo sa 102.7 Star FM. Grand Draw po yan ng swerte sa palengke 2026. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, we'll be giving you a song from Zell. It's called Sabihin. Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, like mo, share mo. Good afternoon.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras na rin sa mga buwan ng Pilipinas. 4:04 na makalipas sa alas 3 sa hapon. Star Nation, ilang sandali na lamang. Mag-uumpisa na po ang ating SWAT sa palengke 2026 Grand Room. Kung saan, Star Nation, malalaman na natin kung sino ang mag-uwi na tumatagiting na 1 million pesos. Maya-maya, Star Nation, at tabayanan. Dahil after po nang malaman natin ang 1 million pesos winner, pabanggitin naman po natin yung ating guaranteed prize na mananalo ho, Star Nation, ng 25,000 pesos, 50,000 pesos, at 10,000 pesos dito po sa Metro Manila. Kaya tabayanan niyo po dahil, Star Nation, ilang sandali na lamang po at mag-uumpisa na po ang ating swerte sa palengke 2026 Grand Draw.
1: Nang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa National Capital Region at sa lahat ng naaabot ng ating broadcast sa iba't ibang dako ng mundo. Welcome sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke 2026 promo ng Bombo Radio at Star FM. Mula sa Bombo News Center, Makati, ito ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito. At syempre, kasama natin dito ang ating magandang co-anchor, si Bombo Jai. Bombo Jai, greetings sa ating mga listeners and viewers.
3: Yes, hello mga kabobo tradition and thank you and good afternoon din partner Bombo Dennis. Excited ng lahat dahil meron na naman isang bagong milyonaryo in the making ngayong hapon na ito. Dito sa Grand Draw ng ating papromo plus ang mga naglalakihang guaranteed prizes sa lahat ng 25 key areas nationwide. Sigurado tayo lahat na naka-ready na ang mga entries. Senders natin, Bombo Dennis, mga listeners and viewers at nakatutok sa kanilang mga radio and digital platforms para alamin ang bagong milyonaryo sa hapong ito. Kaya i-ready na ang ating mga sarili at walang kukurap.
2: Ayan, at kung excited na sila, Bombo Jai, excited na rin tayo dito. Dahil, syempre, napakalaking biyaya yung ating mapapanalunan ngayong araw na ito dito sa Grand Draw. Can you just imagine ang kabuoang price ng ating promo na ito? More than 9 million pesos. Ipaharihan sa 32 Strong Bombo Radio at Star FM Stations. Ngayong hapon ay sasagawa ang pagbunot ng mga guaranteed winners sa lahat ng 25 areas na mayroong Bombo Radio at Star FM Stations. Ito po ay i-announce naman locally. And of course, ang mga naglalakihang papremyo sa mapapanalunan dyan ay guaranteed cash prize. Yung sumusunod, ito, babanggitin ko na. First prize, 25,000 pesos. Yung second prize ay 15,000 pesos. Ang third prize ay 10,000 pesos. Para yan sa lahat ng 25 key areas na merong Bombo Radio at Star FM Stations. This will be drawn and announced locally doon sa ating mga respective 25 areas na may Bombo Radio Stations. Pero ito, pinaka-highlight ng atin pong kaganapan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, will pick out 1 million na grand prize winner mula sa gabundok ng mga entries sa buong Pilipinas. At good news dahil lahat ng mga non-winning entries mula week 1 hanggang 7 na dyan sa 32 stations nationwide ay may malaking chance na manalo ngayong hapon na ito. Dito yan sa ating Swerte sa Palengke promo 2026.
3: Yun, and just a quick background lang partner about sa promo natin, heto pala ang mga naibahagi natin katulad ng mga naglalakihang cash prizes, radio sets at gift packs sa ating daily, weekly and palengke draw in 25 key areas nationwide sa ating daily draw na ibahagi po natin sa lahat ng ating mga winners sa mga daily prizes from Monday to Friday. Ang Bombo Radio Philippines 60th Anniversary Limited Edition Rechargeable AM and FM Portable Radio Set. Meron niyang LED light at hindi fixed dial plus 500 pesos cash. Meron din tayong weekly winners for 7 weeks na nanalo ng mga naglalakihang cash prizes. Ang first prize ay nanalo ng 5,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. Third prize, 3,000 pesos. At ang tatlong consolation prizes na tig 1,000 pesos each sa lahat niya ng 25 key areas na may Bombo Radyo at Star FM.
2: Hindi lang yan, partner. Alam mo ba na a total of 175 na palengke venues mula sa weeks 1 to 7 yung binisita ng ating buong team ng Bombo Radyo at Star FM para ma-highlight syempre yung paghahatid natin ng mga produkto ng ating mga sponsors sa iba't ibang wet market sa buong bansa. At ito rin yung mga naibahagi natin na mga malalaking prizes during palengke activation every Saturday yan, ano? 10 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth ng gift pack. At hindi lang yan, meron din tayong mga special cash prizes sa mga fun games na isinagawa during draw. Kaya punong-puno yung ating papremyo, itong ating papromo na ito, Swerte sa Palengke 2026 promo.
3: Dennis, pero bago tayo mag-start ng ating electronic draw, magpasalamat muna tayo ng taus puso sa ating mga sponsors who made this event possible. Gardenia Loaf Bread, Holiday Corned Beef, Meatloaf and Shoppers Tocino Roll, San Miguel Pale Pilsen and Red Horse Beer, Salsaya Oyster Sauce, Pure Gold, Orocan, Efficacent Extra Strength, Omega Painkiller, Dr. Wong's Papaya Bright, Bioderm Soap, Syngenta, and our Floretti Pawn Shop and Jewelry. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga sponsors.
2: And total prices natin na Bombo Jai, mga kabombo, is more than 9 million pesos in all 32 strong Bombo Radio and Star FM stations nationwide. Of course, bago tayo mag-start ng ating draw, nais po nating ipakilala, eto na siya, ang ating Food and Drug Administration representative to validate ng ating Grand Draw winner this afternoon. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang ating FDA representative, Ma'am Ching Carion, welcome sa Bombo Radio Philippines again. And kumusta na po kayo?
4: Una sa lahat, magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Bombo Radio at Star FM. Maya lamang po ay magkakaroon na naman ng isang milyonaryo. At good luck po sa lahat ng mga entry senders.
2: Ayan.
3: Maraming salamat po, Ms. Ching Carion, our FDA representative, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating grand draw ngayong hapon na ito. Alright, Bombo Dennis.
2: Yes.
3: Wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's start the ball rolling. Last minute reminder sa ating mga anchors and mga DJs ng Star FM and Bombo Radio. Just make sure ha na nakaready ang ating dalawang telepono para sa mas mabilis na communication mula dito sa Makati News Center papunta sa ating mga stations. Kung ang winner ay manggagaling sa inyong area, dapat po malinaw, clear ha, ang ating pagkakabigkas ng proof of purchase, address at pangalan ng nanalo pagkatawag ang inyong mga himpilan para sa loan winner na 1 million pesos.
2: So, ang unang pipindutin na maririnig natin yung button ng ating Food and Drug Administration representative ay mula sa kung saang area. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao, o kaya naman National Capital Region. At ang ikalawang button ay para yan sa local station kung saan bubunutin yung tumataginting na 1 million pesos. So, get ready na dahil ito na po ang pinakahihintay nating lahat. Our FDA representative to push the button for 1 million peso winner at the count of 1, 2, and 3.
4: Okay, ang area na kung saan bubunutin ang 1 million pesos ay mula sa National Capital Region.
3: Ayun, napakaklaro mga kabombo station. Ang area kung saan bubunutin ang 1 million peso ay mula sa National Capital Region. Sinabi yan ng ating FDA representative na si Ma'am Ching. So, Bombo Dennis, hindi na tayo magpupush ha ng next button kasi dederecho to ng tawag sa Star FM Manila.
2: Okay, Star FM Manila, please take it away.
0: Yes, Bombo Dennis at Bombo Jai, at talaga namang lahat ng nandito sa ating studio ay masaya. Dahil nga ay dito natin makukuha at bubunutin ang ating 1 million piso. At ito nga ho ay nakabunot na tayo. ng ating maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso at Bombo Jai at Bombo Dennis. Excited tayo dahil mapapabilang siya sa Bombo Millionaires Club. At ito na ako, mga kabombo at ka-Star Nation, nakabunot na tayo. Ito yung sa pamamagitan ng ating FDA representative na walang iba kundi si Sir Alvarez. Sir Al, magandang hapon sa iyo.
5: Magandang hapon din.
0: At ito, Sir Al, medyo lahat tayo nagulat na dito bubunutin ang 1,000,000 piso sa National Capital Region, particular dito sa 102.7 Star FM Manila. Sir Al, binato sa iyo lahat ng mga entries natin. Okay ka na ba, Sir Al?
5: Okay lang, tinamaan ako sumuka kanina.
0: Dahil sa sobrang dami ng ating mga entries dito sa Metro Manila alone, eto na, Sir Al, ready ka na bang banggitin yung ating 1,000,000 peso winner mula dito sa National Capital Region at 1,000,000 peso winner sa Swerte sa Palengke 2026?
5: Ready, yes, ready na.
0: Okay, Sir Al, unang munang babanggitin kung ano yung ginamit niyang proofs of purchase at kung ano yung taga saan, ilang taon at ang kanyang pangalan.
5: Okay.
0: Sir Al, take it away.
5: Ang kanyang ginamit na proof of purchase ay pure gold. Siya ay taga 64.
0: Mm-hmm. So ang kanyang proof of purchase ay pure gold. Sa pure gold, always panalo. At mula sa 64, Barangay Socorro. Nama, Sir, Sir Al? Barangay Socorro Murphy.
5: 64, Barangay Socorro Murphy, Quezon City.
0: Aha. Uh-huh.
5: Siya ay 42 years old.
0: Mm-hmm.
5: Ang kanyang pangalan ay si Albert Bautista.
0: Whoa! Albert Bautista! Ulitin po natin, mga kabobo ka Star Nation, Bombo Jai at Bombo Dennis, ang ating 1 million peso winner sa Swerte sa Palengke 2026 at makakabilang sa ating Bombo Millionaires Club. Mula ang kanyang winning entry ay pure gold. Sa pure gold, always panalo. At mula sa Barangay Socorro Murphy, Quezon City, si Albert Bautista. Bobo Dennis, Bobo Jai, back to you. Back to you.
2: Ayan, congratulations sa ating malaking blessing na manggagaling dyan sa bahagi ng lungsod ng Quezon at entry center siya para sa Star FM Manila ang ating bagong milyonaryo, si Ginoong Albert Bautista. Congratulations! Dahil kayo ang pinakabagong milyonaryo sa ating Swerte sa Palengke 2026 promo! Dagdag na millionaire sa ating listahan. Humahaba na ito. Pahaba ng pahaba ng ating Bombo Millionaires. Again, sa ating guaranteed prize winners, ito'y bubunutin at i-announce locally at sa lahat ng 25 key areas ng Bombo Radio Philippines nationwide. Hindi lang po ang 1 million na ating narinig ngayon-ngayon pa lamang ang maaari nating i-congratulate. Kasama rin syempre yung ating mga naglalaki guaranteed cash prizes sa ating mga local stations. Bombo Jai?
3: Yes, again, congratulations kay Mr. Albert Bautista. By the way, before we part ways, mga kabombo and Star Nation, our million thanks as well sa ating mga sponsors, no? Gardenia Loaf Bread, Holiday Corned Beef, Meatloaf, and Shoppers to Cinerole, San Miguel Pale Pilsen Red Horse Beer, Salsaya Oyster Sauce, Pure Gold, Orocan, Efficacent Extra Strength, Omega Pain Killer, Dr. Wong's Papaya Bride, Bioderm Soap, Syngenta and R, Floretti Pawn Shop, and Jewelry. If ever po, mga kabombo-Star Nation, na na-miss out niyo po ang ating 1 million peso winner today, heto na po ang maswerteng nanalo o naswerteng nanalo ngayong hapon na ito ng 1 million pesos sa grand draw ng Swerte sa Palengke 2026 promo. Mula sa Manila, National Capital Region, ang kanyang proof of purchase ay pure gold. Congratulations, Mr. Albert Bautista!
2: Ayan, at labis-labis at auspuso ang aming pasasalamat sa lahat ng mga supporters at participants na patuloy na tumatangkilig sa mga programa at promo ng Bombo Radio Philippines, lalo na dito sa kakatapos lamang ho na Swerte sa Palengke 2026 promo. Sa mga hindi naman pinalad, baka kayo naman ang susunod na papalarin sa susunod na promo. At sa ngalan ng aming chairman, Dr. Rogelio M. Florete, our President and Chief Executive Officer, Ms. Margaret Ruth C. Florete, at sa lahat po ng bumubuo ng Bombo Radio Philippines, maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Yes, partner, special din palang ating pagpapasalamat sa mga FDA representatives na nagtungo sa ating mga himpilan para sa validation ng ating mga winners. At mula dito sa Bombo News Center, Makati, thank you so much, Miss FDA Representative Ma'am Ching Carion, sa inyong oras po sa hapong ito.
4: Okay, maraming salamat din, Bombo Jai and Bombo Dennis, at sa pamunuan ng Bombo Radyo. At in behalf of our director ng CFRR na si Director Pilar Marilyn Pagayunan, ay nagpapasalamat po kami sa pag-imbitan niyo po sa amin.
2: Yun. Kami man ay nagpapasalamat po ng lubos. Nakita natin muli, nagkita-kita tayo muli kahit medyo maulan-ulan. Mm-hmm. Ano? Sunod-sunod yung mga baha-baha. Pero ayan, hindi tayo nawawalan ng rason para magsaya at i-congratulate yung ating bagong milyonaryo ngayong araw na ito. Thank you, partner Bombo Jai, and ang ating FDA representative, and of course ating sales team headed by Bombo Bobby Sibalia, at sa matagumpay na swerte sa Palengke 2026 promo. Ito pa rin ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
1: At yan ang grand draw ng Swerte sa Palengke. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Sa lahat ng mga sumali, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat din sa aming mga sponsors. Kita-kits tayo sa susunod na promo. Dito lamang sa Bombo Radio at Star FM.
6: 102.7

Siyempre, story siya, hindi pa natatapos. Ang ating kasiyahan sa mga umimigay ng ating lipak-lipak na papremyo. Dahil, bukod nga sa 1 million pesos natin na nabunod dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, particular sa 102.7 Star FM Manila. Ulitin natin, banggitin natin, congratulations sa ating 1 million peso winner sa ating swerte sa palengke 2026. Walang iba. Ang kanyang winning entry nga po ay Pure Gold sa All Pure Gold Always Panalo. At muna ho sa Barangay Socorro Murphy Casasuray. Walang iba kundi si Albert Bautista. Congratulations. At but wait, there's more. Dahil narito pa, babagitin pa natin yung ating mga guaranteed prize winner. Makakatanggap ng ating first prize na 25,000 pesos. Nandyan din, Star Nation, ang ating... Nandyan din ang ating second prize na tumatagit ding na 50,000 pesos. Nandyan din, Star Nation, yung ating third prize na 10,000 pesos. So, ang kamkalang malaki katanungan, sino kaya ang ating maswerteng grand draw winners? Makatanggap ng ating guaranteed prize. Excited ka na ba? Aba, excited na rin ako! Kaya huwag na natin patagalin pa, Star Nation. Narito na po ang ating guaranteed prize winner. Unahin muna natin yung ating third prize na tatanggap ng 10,000 pesos. Ito na, Star Nation, ang kanya pong winning entry. Walang iba kundi ang Holiday Sun Pride All Day Holiday Beefy Midi Linam Nam! At siya po, Star Nation, ay mula sa Quezon City! Congratulations to... Sino kaya? Orlando Garcia! Orlando Garcia, 63 years old, mula sa Bagbag, Quezon City. Ang kanyang winning entry ay Holiday Sun Pride. Sa last Star Nation, ang ating third prize na makakatanggap ng 10,000 pesos! Next naman natin, Star Nation, babagitin ang ating second prize winner na makakatanggap ng 15,000 pesos! Ang ating second prize winner, Star Nation, makinig mabuti, ang kanyang winning entry ay walang iba kundi ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. At sa Star Nation ay mula sa Quezon City muli. Mula sa Quezon City. Congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Ana Sevi Cambalo! Ana Sevi o Ana C? Ana C? Ana C Cambalo, 55 years old, mula ho sa Barangay Block 40. Kasunduan Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City. Ang winning entry nga po niya ay San Miguel Pale Pilsen. Siya ang ating winner ng 15,000 pesos! At ito naman, Star Nation, ang ating pinakainihintay. Ang ating first prize na makakatanggap po, Star Nation, ng 25,000 pesos! Ay, makinig po mabuti, Star Nation, ang ating pong 25,000 peso winner. Ayong ating first prize... Ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia! At siya po, Star Nation, mula sa Malabon City! O mga taga-Malabon dyan, laksan nyo na ang inyong radyo. Bakay na po ang ating first prize, natatanggap ng 25,000 pesos. Congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Noel Domingo! Noel
Domingo ng 17D, Kasarin Land Street, Muzon, Malabon City. Kung saan, napakadami ng kanyang ano, ha, contact number. Ha. Kaya sa nation ang kanyang winning entry ay Gardenia. Siya ang ating first prize na tatanggap ng 25,000 pesos. Ulitin-ulit natin, Star Nation, sa mga hindi nakapakinig ng ating guaranteed prize winner. Unahin natin ang ating 10,000 peso winner. Ang kanyang winning entry ay Holiday Sun Pride mula ho sa Bagbag, Quezon City. 63 years old na si Orlando Garcia. Ang ating naman pong 15,000 peso winner, ang ating second prize naman, ang kanyang winning entry ay San Miguel Pale Pilsen mula ho sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Si Anessi Cambalo. Ang ating pong 50,000 peso winner, ang ating second prize. At ang ating 25,000 peso winner of first prize, ang kanya pong winning entry ay Gardenia mula sa 17D Kasarin Land Street, Muzon, Malabon City. Si Noel Domingo.

0: Red Star Nation, ha? At ang ating nga pong 1 million peso winner na mula nga ho sa Barangay Socorro Murphy, Quezon City na may winning entry na pure gold, si Albert Bautista. Red Star Nation, ang ating kabuuan, ang ating grand draw winners sa ating swerte sa palengke 2026. Unahin muna namin, Star Nation, magpasalamat sa mga Star Nation po natin, ang mga sumali sa ating promo simula week number 1 hanggang ngayon ho, ng mga nagulog ng entries kaninang umaga. Eh, congratulations po sa ating lahat. At sa mga Star Nation naman natin na hindi po nakamapalad na nanalo, eh huwag kayong mag-alala. Sabi nga daw nila, di ba, Star Nation, swerte. Swerte yan talaga, Star Nation. Ha? Kaya huwag kayong mag-alala. Marami pa po pa-promo ang Bombo Radio Philippines at Star FM na talaga namang magbibigay po sa inyo ng tulong sa pamagitan po ng ating promo. Matapos man itong swerte sa palengke 2026 natin, mayroon pa tayo susunod na promo. Abangan po ninyo yan. Ha? Once again, maraming salamat sa mga Star Nation natin na tumakinig sa ating papromo simula week number 1 hanggang ngayong araw na to. At ganyan nyo sa mga Star Nation na pinuntahan natin at sinugod dating palengke simula week number 1 hanggang week number 7. Eh maraming salamat po sa lahat po naman nakisaya. Kayo din ho sa mga Star Nation natin at talaga namang mga listeners natin na pumupunta sa mga bawat palengke activation natin para lamang makita tayo, para lamang makisaya sa atin. Maraming salamat po. Star Nation, hanggang sa muli ng ating susunod na promo. Ito ang papromo ng Bombo Radio Philippines, ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa-premi na. May cash pa. Kung saan, a total of 9 million pesos. Total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
1: At yan ang grand draw ng Swerte sa Palengke. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Sa lahat ng mga sumali, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat din sa aming mga sponsors. Kita-kits tayo sa susunod na promo. Dito lamang sa Bombo Radio at Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
1: Number one. In music, news, and information, this is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamisa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
3: Alas na.
1: Star.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM? Kuya, tanong ko, anong lugar na to?
1: I said, I'm listening to 102.7 Star FM. Araw-araw, hiyan ang kasama ko, kahit saan ako magpunta.
0: Ay, sige po, makikinig na rin po ako sa 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga?

0: Yes, 102.7 is Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 29 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:29 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Nako naman, eto na nga. Kasama natin mamaya makausap na natin na si Albert Bautista, ang ating grand prize winner ng 1 million pesos. Sa katatapos lang, nag-grand draw ng ating swerte sa Palengke 2026. Balde-balding papremyo na may cash pa. Over 9 million pesos ang ating ipinamigay ha, at ipapamigay pa rin naman dito po sa ating papromo na ito, no? Dahil nga 60th year anniversary ng Bombo Radio Philippines. Kaya natabayan na natin yan mamaya ha. Pero syempre, for the meantime ngayon, ako inyo pong napakinggan kanina ang pang-malakasan na jukebox hits, no? Karaoke hits ng ating mga tatay, lolo, tito, kuya, di ba? Love Hurts by Nazareth. Ito ha, ang Nazareth, actually yung mga original na member niyan, galing po yan sa local semi-professional band ng mga Scottish sila, ganyan, na ang pangalan ay The Shadettes. Diba, na-active yan since 1961 pa. At siyempre ang Nazareth, sila yung pioneering Scottish hard rock band na nabuo sa Dunfermline noong December 1968 naman. Ang pangalan niyan ay kinuha nila mula po sa Nazareth, Pennsylvania, na lugar na kanilang inilagay po yan sa opening line ng kanilang classic song na The Weight. O diba yung I pulled into Nazareth was feeling about half past dead. Diba nandyan po yan sa opening line nila nung kanilang hit song, ang pinaka ilang classic hit songs nila na The Weight. Diba? Ay naku, kayo talaga, nang gigigil ako sa inyo. Kaya naman kilalanin nyo ang Nazareth. Palagi nyo kinakanta sa karaoke tapos hindi nyo kinikilala yung kinakanta nyo. Yan. Kayo talaga. Yan po ang ating featured artist right now, ang Nazareth. At napakinggan natin ang kanilang awitin na paborito ng mga tatay, tito, lolo, lola. Sinabi lola. Actually, may mga kababaihan din. Diba? Ng mga kapitbahay natin na ang kinakanta din. Love Hurts! Diba ang kanilang awiting Love Hurts? Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:32 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Syempre marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan, mapapakinggan dito po sa ating programang Twilight Zone. Kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Oras natin, again, 32 Star Minutes past the hour 5 in the afternoon. Ito po ang 102.7 Star FM with me, Star DJ German Bolero. And naman, like mo, share mo.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.

Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga kabombo, Setyembre 5, 2026. Sa ating Christmas countdown, meron na lamang ho tayong 111 days bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, si Vice President Sara Duterte nakapagpiansa na. Ilang mga taga-suporta, luhaan naman na niyakap ang pangalawang pangulo. Ang 82 miyembro ng Bumbo Radyo Philippines Millionaires Club nagmula ho dito sa National Capital Region. Abangan mamaya ang atin pong panayam sa kanya. Sa ibang mga balita, ang pagpapababa sa 16 o itong 16-vote threshold, hindi pa napag-uusapan ng mga senador. Pero ilang senator judges, umaasang dadalhin na lang ang issue sa Supreme Court. Sa ating provincial report, abangan din mamaya ilang Dabawenyo nagpahayag ng iba't ibang reaksyon sa warrant laban kay Vice President Sara Duterte. At sa ating sports news, itong Batikan na forward na si Ben Simmons balik na sa National Basketball Association. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Nakapagpiansa na si Vice President Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na kasong 3 counts of grave threats. Kahapon ay tuluyan nang naglabas ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ng Ward of Arrest laban sa pangalawang pangulo. At kaninang umaga nga ay tuluyan din siyang nagtungo dyan sa naturang korte upang ihain ang kanyang piyansa kasama ang ilan sa kanyang mga abogado. Itinakta ng korte ang piyansa sa 120,000 bawat bilang ng kanyang kinakaharap na grave threat. Sa paghahain ni Vice President Duterte ng kanyang piyansa ngayong Sabado sa naturang korte, inihayag niya na hindi umano siya ligtas habang wala din siyang tiwala sa korte. Hiniling pa niya sa mga miyembro ng media na samahan siya sa loob ng korte upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nakitaan din ng korte ng sapat na batayan para litisin ng pangalawang pangulo kung kaya't naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Agad din namang naglabas ang korte ng order na nagtatanggal sa warrant laban sa pangalawang pangulo kasunod ng kanyang pag-post ng bail. Bago nito ay sinabi pa ni Vice President Sara na hindi siya ligtas at nababahala siya sa kanyang seguridad sa pagpasok sa korte.
3: Kapag namatay ako mamayang gabi, sino man na nagbot? Sino man na nagbot? Siyempre maghuhugas kamay lang yung polis, maghuhugas to make it look like an accident. Maghugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
4: Talk na lang to you inside.
3: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now. Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ, sabihin lang ng court. Lagay niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa kulis, oh. Make it look like an accident. No, I really do not feel safe.
2: Bagay po yan, magkakaumbo ng naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte kanina umaga kasabay po ng kanyang pag-post ng kanyang bail bond. Samantala, nakapaglagak na nga ng piyansa ang pangalawang pangulo pero paglabas po niya sa naturang korte, siya po'y sinuportahan ng kanyang mga mga taga-suporta ng pamilya Duterte at luhaan din po siyang niyakap ng kanyang mga supporter. Aminado rin ang pangalawang pangulo na pinangangambahan niya ang kanyang kaligtasan. May update dyan si Bongbong Gran Hilario.
4: Formal nang nakapaglagak ng piyansa si Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Alinsunod ito ng ipag-utos ng korte sa mga otoridad na arestuhin ang ikalawang pangulo matapos mag-issue ng warrant of arrest. 120,000 pesos ang binayarang piyansa ng Vice Presidente na may suma total na 360,000 pesos para sa tatlong bilang ng kasong grave threats. Kanina, simula sa pagdating at pagkatapos ni Vice President Sara Duterte maglagak ng piyansa, hindi maiwasan opisyal makaramdam ng pangamba.
3: Maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula ng 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin?
5: May ilang ulit na sinabi ng ikalawang pangulo yung kanyang pangamba sa kaligtasan ng kanyang buhay. At gayunpaman, mga kabomot ka, Sir Nation, ay ligtas na nakarating at nakalis na ang Vice Presidente mula dito sa naturang korte. Mga kabombo at Sir Nation, pakinggan natin si Vice President Sara Duterte.
6: Confirmation lang po.
3: I do not feel safe.
6: Nakapag-green mark po kayo. May message po sa mga supporters.
3: I do not feel safe. Yan yung message po sa inyong lahat sa buong mundo. I do not feel safe in my own country.
6: Thank you, ma'am.
5: Yan ang tinig ng ikalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. Mga kabombot ka, Sir Nation, kanina matapos niyang maglagak ng kanyang piyansa ay nasabayan natin siya hanggang sa pagbaba sa hagdanan at maging sa pagpunta niya sa kanyang sasakyan. Dito mga kabombot ka, Sir Nation, ay nasaksihan natin yung paglapit ng mga taga-suporta ng ikalawang pangulo kung saan ay may ilang pang umiyak at kanyang hinagkan. Matapos ito ay tuluyan na nga umalis si Vice President Sara Duterte mula dito sa Quezon City Hall of Justice. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Narinawa tayong 7 minuto makalipas magkakabombo hanggang alas 6 ng gabi. Balikan po natin mamaya ang usapin pa rin dyan sa pag-post ni Vice President Sara Duterte ng kanyang bail bond ngayon pong araw nito kasi maliban ho sa kanyang mga supporter, meron ding mga kritiko ng pamilya Duterte ang naghayag ng kanilang saloobin kasunod po ng paglalabas ng Regional Trial Court dyan sa may Quezon City ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo. Sa iba pang mga mahaalagang balita, muli mga kabombo, dadagdagan ang mga miyembro ng Bombo Radio Philippines Millionaires Club kasunod po ng matagumpay na grand draw ng swerte sa Palengke 2026. Mahigit 9 milyon na piso na halaga ho ng prizes ang ipinamigay muli ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM sa matagumpay na papromo na swerte sa Palengke 2026. Meron pong guaranteed prizes din sa lahat ng local stations ng Bombo Radio Philippines nationwide. Tulad po ng 25,000 pesos para sa first prize, 15,000 pesos para sa second prize, at 10,000 pesos para ho sa third prize. Ang pinakamapalad na winner ay nag-uwi ng tumataginting na 1 million pesos, 1 milyong piso, nagmula po sa National Capital Region. Kinilala ang bagong miyembro ng Bombo Radio Philippines Millionaires Club na si Albert Bautista mula dyan sa may Quezon City. Siya po ang 82nd miyembro ng Bombo Radio Philippines Billionaires Club. At kaugnay po niyan, kuha tayo ng live report mula dyan sa Maystar FM Manila. Magandang gabi and welcome sa Bombo Network News at sa ating 82nd millionaire, si Ginoong Albert Bautista mula dyan sa Star FM Manila. Go ahead.
7: Magandang gabi, Bombo Genesis. Kasama nga natin ngayon ang ating grand draw winner ng 1 million pesos mula dito sa National Capital Region. At siya nga ang 82nd member ng Bombo Radio Philippines Millionaires Club mula siya sa Quezon City. Kasama na natin si Albert Bautista. Sir Albert, congratulations po. No? Anong nararamdaman mo na kayo ang grand draw winner ng 1 million pesos na swerte sa palengke 2026?
8: Nashock po ako. Grabe. Hindi ko na-expect na hindi ko makapaniwala na ako magiging 1 million.
7: Mm-mm.
8: So yun.
7: Paano niyo ba nalaman na kayo ang grand draw winner ng 1 million pesos? Nasaan po kayo nung narinig nyo sa radyo?
8: Actually, galong sa simbahan yon. Nagpapingi ako galing sa center function namin sa Legit Mary. Bali, ito yung Legit Mary, organization ng Legit Mary namin sa Early Dependent Health Parish, Cubao. Alang pagdiriwang kay Mama Mary birthday niya. So, nagpahinga konti. Tapos, yun na nga. Nakilagay ng radyo ng Star FM. Tapos, talaga stress na. Yun, doon ko nalaman. Tapos, takot talaga ako.
7: Talagang shocking, no? Grabe din, kumbaga timing and isang blessing, no, na ikaw ang 1 million pesos winner, grand winner. Speaking of that, Kuya Albert, ilang years na po ba kayo naghuhulog ng entries dito sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM?
8: Since 2012 pa po.
7: 2012, oo. Kumbaga, marami kang maghulog o consistent?
8: Marami naman konti. Maraming konti pero... Laban lang talaga. Nilaban ko lang.
7: Oh, nilaban mo lang. Ngayon nga, Kuya Albert, ano po ba ang trabaho ninyo? Ano po pinakakalaban nyo sa buhay?
8: Isa kong helper sa isang maliit na company. Hindi ba siya nung kilala? Pero, umabot na ko ng 2 decades.
7: Well, Kuya Albert, ano po bang plano ninyo? Saan mo ilalaan o gagamitin ang iyong napalanunan?
8: Plano ko magkaroon ng... Papatayo ko ng mandate na tindahan. Siyempre, yung papagawa ko yung bahay sa Montalban sa kapatid ko at sa mother ko. Hindi para sa akin na rin.
7: Mm-hmm.
8: And then para sa yung iba, para sa mga tutulong ko sa mga nangailangan, especially yung mga kasama ko sa simbahan na ano rin ang baha, tutulong ko rin sila. Siyempre, bibigay loo sa konti sa simbahan namin.
7: Mm-hmm. Well, Kuya Albert, anong masasabi mo naman sa mga entry senders o sa mga nais din maghulog ng kanilang entries dahil dito nga sa Bombo Radio at Star FM ay patuloy po ang pamimigay natin ng mga papremyo sa mga ating promo?
8: Siyempre, masabi ko lang sa kanila na never give up lang po talaga, sali lang sali, baka makasi sa susunod kayo na ang susunod na maging manalo ng 1 million o susunod pa, laban lang.
7: Yun nga, hashtag laban lang. Yan, Bombo Genesis.
2: Kay Ginoong Albert, nabaha ho ba kayo? Kasi lately parang nagkaroon ng pagbaha yata dyan sa may Quezon City sa inyong part, sir?
7: Nabaha ba kayo, Kuya Albert? Dahil, ayun nga, balita natin, ang daming lugar sa Quezon City ang binaharin. Kasali ba kayo doon?
8: Hindi mo siya yung binaha. Ang binaha sa akin, kwarto ko. Sa bubong.
7: Kumbaga tulo.
8: Oo.
2: Ano yan?
8: Yung binabaha.
2: Tuloy pa rin kayo sa paggawa ng mga entries kahit na medyo natutuluan po kayo ng tubig baha. Tubig ulan.
7: Tuloy pa rin ba kayo sa paggawa ng entries?
8: Yes.
7: Kahit tumutuloy
8: tuloy pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin to.
2: Mm-mm.
8: Walang atrasan.
2: Mm-mm.
7: Walang atrasan.
2: Sabi nga, DJ Evote, the more entries you send, the more chances of winning sa ating mga pa-promo, no? And before matapos ang taon, I understand na meron pang mga promo ang Bombo Radio Philippines at ang Star FM. Sige, hikayatin po siguro ninyo ang ating mga listeners, mga viewers na maghulog din ng mga entries, daan-daan, libo-libo mga entries para maging millionaire din ho sila, tulad ho ninyo, sir.
7: Yan. Kuya Albert, bigyan mo naman din ng tip o kaya pabasbas bilang ikaw ngayon ay isang 1 million grandeur winner na sa ating mga entry senders.
8: Ayun nga, level gift lang sila. Lagi na silang sumali-sumali. Baka sila susunod, kasusunod, sila na uli ang manalo.
7: Mm-mm.
8: Hindi lang ako, kundi sila.
7: Alright. Yan, Bembo Genesis. Mula po rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat ito si Star DJ Yvonne Adarna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Of course, abangan pa rin mga kabombo Caster Nation ang ating mga susunod na mga papromo. Ano? Ito ho yung swerte sa Palengke 2026. Sa mga susunod pang mga buwan, may mga susunod pa tayong mga papromo. At yan ho'y pwedeng salihan ng lahat ng mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, taga-suporta sa taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Malay ho ninyo, kayo na po ang i-announce natin ang 83 na milyonaryo sa ilalim po ng Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Oras natin, meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, hindi pa napag-uusapan ng mga senador ang posibilidad ng pagpapababa sa voting threshold para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator J.V. Hercito. Bago nito ay sinabi ni Senator Mig Zubiri na may ilang senador na sumusuporta sa pagpapababa sa 16 na boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte habang siya ay sumasalang sa paglilitis. Sa hiwalay na panayam kay Hercito, sinabi niyang hindi pa napag-uusapan o nag-uusap ang mga senador ukol sa naturang isyu, ngunit posibleng ilalabas din ito sa plenaryo o kung hindi man ay sa mismong Senate Impeachment Court. Sa ngayon, hindi pa anya gaano nakapaglalabas ang saluubin ng mga senador kung susuportahan ba nila o hindi ang naturang panukala, lalo at abalang mataas na kapulungan sa pagdalakay sa pambansang pondo para sa susunod na taon.
9: Hindi pa na mag-usapan yan. Probably, kung may maglabas yan, either hindi ko pa alam kung sa plenary or sa impeachment court. So, we have to talk about it. Siguro, pag-uusapan pa lang daw. Wala pa ako, hindi ko alam kung ano yung sino mas pabor sa maiba pa or hindi. So, hindi pa namin na pag-usapan. Pasensya na dahil ako'y abala sa budget, kaya hindi ako masyadong sumasamangin sa mga ganun sa puto.
2: Sa kasalukuyan, ang tanging natatalakay pa lamang anya ay ang mga pagbabago o ilang pagbabago sa schedule ng paglilitis, lalo na at pagsapit ng Oktobre kung saan magiging overtime ang pagtalakay ng Senado sa ilalim po ng Finance Committee sa panukalang pondo para sa susunod na taon kung saan nagsisilbi bilang chairperson etong si Senator Hercito. Nang matanong naman ng senador kung pabor ba siyang ang Supreme Court na lamang ang magdesisyon sa naturang issue, mas mabutihan niyang ang kataas-taasang hukuman na nga ang tumalakay dito dahil bahagi ito ng kanilang expertise. Gayunpaman, kung dadalhin anya sa impeachment court ang issue, walang ibang option ng mga senator judges kundi pagdesisyon na nito.
9: Hindi pa formally natin natapos. So, ang napag-usapan na sa focus is the scheduling because of the upcoming budget hearings, because of the impeachment, and because of the plenary. So, talagang yun ang napag-usapan namin sa Oligopos. Hindi namin napag-usapan yun. Legal issue eh. Legal matter. So, akala ko, Supreme Court ang dapat mag-ano dyan. I-design. Kira, hindi namin, pero hindi. Pag-usapan natin, we have to weigh things. No? Kasi nga, may mga kasama tayo wala dito. So, ano ba talaga ang dapat? So, ano yung talaga ang dapat? Siguro, para sigurado, mas maganda ko, Supreme Court. Siyempre, mas tento sila dyan. Pero kung pag-usapan na rin lang sa ano, kung siguro kung sa impeachment court, then we just have to decide it with things.
2: Bagay pa rin po ay napahayag ni Senator J.V. Hercito. Samantala, sa kaugnay pa rin pong development kampante naman si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na hindi maapektuhan ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang mga kasalukuyang criminal cases. Hindi rin niya maapektuhan kahit pa masampahan pa ang pangalawang pangulo ng karagdagang criminal complaint sa hinaharap hiwalay sa kanyang mga kaso ngayon. Maalalang kahapon ngayon naglabas ang isang regional trial court dyan sa May Quezon City ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo dahil sa tatlong counts o tatlong bilang ng grave threats kasunod ng kanyang naunang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Representative Martin Romualdez alos 2 taon nang nakakalipas. Una ring sinabi ng Ombudsman na sinusuri nito ang ilang alegasyon laban sa pangalawang pangulo dahil sa umunoy maanumalyang paggamit ng kanyang intelligence funds. Ang dalawang isyu ay parehong bahagi o kalakip ng impeachment case na dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court. Pero ayon kay Representative Abante, hiwalay ang impeachment case laban sa pangalawang pangulo at iba ang kanyang pananagutan sa ilalim ng impeachment court, habang iba rin ang kanyang pananagutan sa mga korte sa Pilipinas na dumidinig sa kanyang criminal cases.
10: Any kind of a criminal complaint must go to the courts, no? Hindi po yan pinag-uusapan sa impeachment court. Ang pinag-uusapan sa impeachment court ay yung pong po bang ethical po ba ang ginawa niya? Yung pong ang ano dyan, ethical po ba ang ginawa niya? Proper ba ang ginawa niya? For example, like ang isang tao, yung kanyang si Miss Gina Acosta, yung kanyang disbursing officer, ay sa isang tao lang nilagay ang pag-withdraw ng 125 million at iniutos ng Vice President na ibigay ito kay Kendall La Chica, na hindi naman siya organic part of the office of the Vice President. Yun pa, ethical ba yun? Sa taong bayan, ethical ba yun? Naniniwala ako na ito, huska na ito ng taong bayan eh.
2: Kasabay nito ay hinamon din ni Representative Abante si Vice President Sara Duterte na humarap sa korte na dumidinig sa kanyang mga kaso. Kabilang dito ang trial court at ang impeachment court. Binalikan ng mababatas ang ilang beses umano na hindi pagdalo ni Vice President Sara sa mga pangdinig ng House of Representatives kahit pa inimbitahan siyang dumalo na may tuturingan niyang panginsulto sa proseso ng investigasyon at sa proseso ng paglilitis.
10: Na dapat ay humarap na ang ating Vice President sa impeachment court. Huwag niyo na pong i-insultuhin ang impeachment court by not facing it. Yeah, gawain na po niya yan eh. Nung iniimbisagahan namin siya sa Quadcom, hindi siya humarap. Sa Tricom, hindi siya humarap. Sa Committee on Good Government, hindi siya rin po humarap. Oo. At hindi niya tinatanggap ang mandato ng Kongreso. Palagay ko po, para po alang-alang sa taong bayan, humarap na po siya para maipaliwanag niya lahat ng alegasyon laban sa kanya. Sa akin naman po, akong halimbawa, ang ating Vice President ay masasagot niya, talaga masasabi niya na wala siyang kinalaman diyan, totoo. Hindi dapat siyang impeach, ano po. Pero kung halimbawa, may katotohanan ang impeachment complaint na binato sa kanya, talaga pong may impeach siya. Yun lang po ang nasa akin dito.
2: Payag pa rin po yan ni Representative Abante ng Manila o ika-6 na distrito ng Manila sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, kinunde na naman ng Philippine Laban ang pag-issue ng arrest warrant laban sa pangalawang pangulo na tinawag na panibagong pag-atake umano ng Administrasyong Marcos sa political opposition. Ayon sa naturang partido, sa pamagitan po ng spokesperson nito na si Attorney Ferdinand Topacio o deputy spokesperson na si Attorney Ferdinand Topacio, ginagamit umano ng administrasyon ng mga government agencies bilang instrumento ng harassment laban sa mga kumukontra sa pamahalaan. Inimok din niya ang publiko na suportahan ang kanilang mga napiling lider at manindigan laban sa umano'y pagtatangka sa demokrasya. Samantala, wala pang pahayag ang Malacanang sa naturang akusasyon ng partido. Inisyo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang warrant matapos makitaan ng probable cause itong si Duterte sa 3 bilang ng grave threats. Itinakda naman ang piyansa sa 120,000 pesos ang bawat bilang. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim haharapin ng Vice Presidente ang kaso at gagamitin ang lahat ng legal remedy. Samantala, binigyang din ng defense team ng pangalawang pangulo na ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng grave threat case ay hindi nangangahulugan na napatunayang guilty siya sa mga alegasyon. Ayon pa rin kay Attorney Justin Gular, ang deputy spokesperson ng defense team, ang warrant na inilabas ng Quezon City Court ay bahagi lamang ng hiwalay na criminal case at hindi findings ng guilt laban sa pangalawang pangulo. Itinakdangan ng Quezon City Regional Trial Court sa 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat bilang ng kanyang kaso at tumanggi namang magkomento si Attorney Gular kung paano maaaring makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil hindi nila kinakatawan si Duterte sa criminal proceedings. Sinabi rin ng abogado na nanatiling opsyon ni Vice President Sara bilang sariling witness impeachment trial bagamat wala pang pinal na desisyon ng defense. Posible rin namang paikliin ang panahon ng paglalahad ng depensa, depende ho yan sa magiging ebidensya ng prosecution. Sa kaugnay pa rin pong development, maring kinundena ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo at tinawag itong isang malinaw na anyo o uri ng political harassment. Sa kanyang opisyal na pahayag, binatikos ng mababatas ang itinuturing niyang paggamit sa kapangyarihan ng pamalaan upang ipag-ipit at patahimikin ang mga mamamayan kung saan inilahad niya o inihahalin tulad pa niya ito sa mga legal na hakbang na ipinataw din noon laban sa kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ng kinatawan na ang kasalukuyang usapin ay hindi lamang umiikot sa katauhan ng vice-presidente kundi tungkol na rin sa dignidad ng bansa at sa kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino. Inimok din niya ang pangkalahatang publiko na magising at suriin daw na mabuti ang ginagawang hakbang at prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Nagbulang ang kanyang pahayag kasunod ng formal na pagpapatupad ng proseso ng korte kaugnay sa kinakaharap na kasong grave threats ng vice-presidente. Pero kaugnay po niyan, ito hong arrest warrant laban sa pangalawang pangulo, hiwalay daw sa impeachment proceedings, ay naman ito sa House Prosecution Panel. Ang naturang panel, pinag-uusapan pa kung aalisin o itutuloy ang bribery charge laban sa pangalawang pangulo. May update dyan, si Bombo Isa Cotoner.
11: Bombo Genesis, hindi raw dapat makaapekto sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-issue ng arrest warrant sa kanya kaugnay ng kasong grave threats. Ayon kay House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr., hiwalay ang criminal case sa impeachment proceedings at hindi dapat maging batayan ang arrest warrant sa magiging resulta ng impeachment case. Git ni Tolosa, hindi nangangahulugan ng conviction ang warrant of arrest. Anya, nangangahulugan lamang ito na nakitaan ng korte ng probable cause para sampahan ang kaso at isailalim sa paglilitis sa vice-presidente. Ngayong araw, nalist na ang arrest warrant matapos makapagpiansa ang vice-presidente para sa bawat bilang ng grave threats. Binigyan din ni Tolosa na dapat magpatuloy ang impeachment proceedings at timbangin ng mga senator judge ang mga ebidensyang iaharap ng magkabilang panig. Tawag na yan, pakinggan natin ang tinig ng Counsel for Prosecution Attorney G. Tolosa.
12: Ano na may clarify, yung issuance ng warrant of arrest, hindi naman ho yan nangangahulugan na ng conviction, no? Siyempre, kailangan pang dumaan ng paglilitis yan. Ibig sabihin lang ho nun, nagkaroon na ng judicial determination of probable cause. No? Kailangan ho namin sabihin dito na magkaiba naman ho yung nature ng proceedings ng dito sa criminal case at pati dito sa impeachment proceedings. Mag-iiba din ho yung penalty, iba din ho yung purpose. Sa criminal case, tinitignan ho dito yung criminal liability, no? At kung makonvict siya dito, kaparusahan dito, ang mga principal na kaparusahan dito is of course imprisonment, no? Ang dito naman ho sa impeachment, ang tinutuntun dito, yung fitness to remain in office.
11: Samantala, sa kaugnay na balita, sinabi rin ni Tolosa na wala pang final na desisyon ang House Prosecution Panel kung aalisin o itutuloy ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, patuloy pa ang deliberasyon ng mga prosecutor sa Article 3 ng Articles of Impeachment. Kabilang sa isinaalang-alang ng panel ang hangarin ng mga senator, judge at publiko na mapabilis ang impeachment proceedings at hindi na umabot hanggang sa susunod na taon. Sa ngayon, dalawang articles na lamang ang hindi pa naiharap ng prosecution, ang bribery at unexplained wealth. Sinabi ni Tolosa na nakakuha na sila ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLAC na gagamitin bilang ebidensya sa Article 2 o Unexplained Wealth. Posibleng unahin ng prosecution ang Article 2 bago iharap ang Article 3 o bribery charges. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli at tinig ni Counsel for Prosecution Attorney G. Tolosa.
12: Penal yun, but isa yun sa mga bagay na pinag-uusapan, kinukonsidera, but hindi naman ho yan penal, no? Among other things, no, kung ano, siguro ang next na katanungan nyo, so ano ba yung mga pinag-iisipan namin bagay, why would we even consider it, no? Una-una, maalala natin, lagi naman hong sinasabi namin, kaisa kami, no, dun sa sentimiento ng mga kababayan natin and even ng mga senator judges, some of them have expressed na mas maganda kung maaari pabilisin ito, no, at siguraduhing tapusin sa mas lalong mabilis na panahon, no.
13: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
2: Meron na ho tayong 29 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga balita magkakabombo, nasa 70% naman ang House Prosecution Panel sa pagpresenta sa confidential funds. Ito hong Article 1, ito hong mga legasyon na kinapapalooban ng umano'y manumalyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Ayon kay panel spokesperson, Representative Renico, malaking bulto ng mga ebidensya at mga testigong sa klaw ng naturang artikulo ay matagumpay nang naipresenta ng mga prosecutor. Target ng panel na tapusin ang pagpresenta sa naturang artikulo pagsapit ng Miyerkules, Setyembre 9, batay na rin sa naunang manifestation ng prosecution. Ayon kay Representative Ko, na ipipinta na raw ang buong larawan ukol sa manumalyang paggastos ni Vice President Sara Duterte sa kanyang intelligence funds na malinaw umulong maituturing bilang betrayal of public trust, isang impeachable offense. Bago tuluyang matapos ang naturang article, tiniyak ng panel spokesperson na mas mapapatatag ang argumento ng prosecutor o mga prosecutor sa pamagitan ng pagpresenta sa iba pang mga personalidad na kabilang sa mga pangunahing nakakaalam sa paggamit ng mga opisina ni Vice President Sara sa kani-kanilang confidential funds. Kung babalikan nilang mga malalaking personalidad ang naipresenta na ng House panel sa impeachment court para sa naturang artikulo. Kinabibilangan nito ng dalawang bank managers mula sa state-owned bank, dalawang auditor mula sa Commission on Audit, dalawang military official at dalawang dating executive sa ilalim ni Vice President Sara.
14: 70% na. Ang di naman natin po talaga masa-thresh out yung pinaka-buong picture dahil napakadami, thousands of pages, hundreds of documents ang nakasalang dito para makita talaga natin yung fullest picture. Pero ang mahalaga, no, kung ano yung kailangan para makapag-desisyon yung Senate Impeachment Court na may betrayal of public trust, may misuse, abuse of confidential and intelligence funds. And syempre, ma-appreciate din ito ng publiko, yun naman po yung pinaka-minimum na kailangan. So may mga ilan pang witnesses para mas mapatibay yung ganung posisyon na sa amin, no, pinanghawakan namin na matibay ang posisyon. Kasi in-argue natin sa Articles of Impeachment at matagal nating pinag-usapan sa House Committee on Justice. Ang dulo naman po nito, yung pananagutan, yung pag-ensure na yung pondo ay hindi po nawawala sa ere. At kung may tanong, may sagot. And yun po yung inaasahan natin kay VP sa pag nakasalang na yung kanyang naratibo, yung kanyang explanation, kumbaga, pag sila na po yung magbibigay ng mga testimonya ng mga testigo nila. And syempre, ako po gusto ko malaman saan napunta, diba?
2: Bagi pa rin po yan ng pahayag mga kaumbo ng tagapagsalita ng panel si Representative Renico sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay din po niyan, nanatili pa rin naman ang posibilidad ng pagbibitiw ng ilang prosecutor sa House Prosecution Panel upang mapanatili o manatili silang spokesperson sa impeachment trial. Ito kasunod pa rin ng mas panghihigpit ng Senate Impeachment Court sa mga counsel ng defense at ng House Panel ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alontuajong. Ang bagong paruntunan at bahagi po ng paghihigpit ng korte sa Rule 18, itong sub-judicial rule na naglilimita sa mga pampublikong pahayag ukol sa merito ng nakabinbin na impeachment case. Ayon sa pambabatas, pinag-uusapan pa ng prosecution panel kung paano i-adjust ang kanilang communications team dahil maaring malimitahan ng mga prosecutor na regular na magbibigay ng media update o media interview. Gayunpaman, sinabi niyang hindi naman tuluyang mababawasan ang mga spokesperson ng prosecution at sa halip ay posible pang madagdagan ng mga taong hindi kabilang sa panel upang tumulong sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari sa impeachment trial.
15: Magkakaroon po ng adjustment dyan dahil unang-una hindi na po ina-allow yung mga prosecutors natin na mag-engage into interviews tulad po ng mga nakita natin na nakarang mga weeks. No? Sila po ay nagsasalita, sila po ay pupwede, may makeup. Meron pong latitude to discuss matters that have been discussed in the court. So sa ngayon, medyo naging stricto po ang korte. But definitely, magkakaroon po ng adjustment yan. So far as the House Prosecution Panel, pinag-discussionan po at magkakaroon po kami ng ng adjustment patungkol po sa magiging ano, magiging tagapagsalita kung kinakailangan ba ho ito magtagdag. May possibility po na isa sa mga prosecutors ay maaaring magbitaw sa kanyang tungkulin bilang membro ng prosecution panel at siya na lang po ay matagdag bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. So we are not saying that that will definitely happen, but these are part of the discussion we're taking among ourselves.
2: Sa kasalukuyan, inaaral na ng panel ang actual na implikasyon ng sub-judice rule at ang saklaw nito sa kalayaan ng mga tagapagsalita na magsasalita ukol sa umuusad na kaso. Ayon pa rin kay Representative Adjong, nais ng panel na masunod ang lahat ng panuntunan ng impeachment court nang hindi na isasakripisyo ang karapatan ng publiko na mas maintindihan ang umuusad na kaso. Bagamat mahigpit din ang korte sa mga abogadong magsasalita ukol sa impeachment trial, o naisa niya ng House panel na may paliwanag din ng mga abogado ang ilang mga technical terms sa gumugulong na pag-litis.
15: Sa ngayon, kumuha po tayo ng actual na printed copy nung naging direktiba po ng impeachment court para po makita po natin, maintindihan po natin ng maayos at mayroon po tayong reference doon po sa mga naging pahayag ng presiding officer, si Senator Judge Chief Escudero. No? So, pero ang pagkakalam po natin, nung narinig po natin ng kanyang binabasa, yung kanyang naging desisyon ng korte, ay yung mga house prosecution, ay yung house spokespersons na hindi naman pumatay yung kabilang ng mga prosecution panel, ay merong freedom, no? Or merong hindi saklaw nitong sub-judice rule. Although, may sinabi po siya yung SIPRA na kung saan itong mga abogado ay meron din silang certain limitations na magsalita paukol sa pinag-uusapan sa korte.
2: Nanindigan din ng mababatas na dapat ay pantay ang pagpapatupad ng restrictions sa dalawang panig. Hindi lamang dapat prosecution ang higpitaan sa pagtalakay, kundi maging ang defense team. Oras natin, meron na ho tayong 23 minutes na lamang bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, hinimok ng Integrated Bar of the Philippines President Alan Panulong ang mga sasabak sa 2026 bar exam ngayong Setyembre na magtiwala sa kakayahan at sa sarili. Hindi niya maitatanggi na mayroong kinakabahan o nagpapanik, ngunit normal lamang anya na nangyayari o nararamdaman ang ganitong emosyon kapag sasabak sa isang pagsusulit tulad ng bar exams na tinaguri ang pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Normal din niya na nervyusin o kabahan ilang oras bago ang exam. Ngunit payo ng Integrated Bar of the Philippines President, maging kalmado at taimtim na manalangin para sa ikatatagumpay ng pagsusulit. Paalala pa ng batikang abogado, kusang lalabas ang lahat ng mga napag-aralan ng mga examinee kapag ka nasa testing center na ang mga ito.
16: Para sa ating mga magte-take ng bar exams, kapit lang po, sabi nga nila, no? And sa oras na ito, siyempre, napapalapit na yung examination. So, malamang, marami na ang nagpapanik or marami na ang medyo ninenervyos, no? Ang payo ko lang po is mag-relax lang po tayo, kumakalma lang po tayo at manalangin po tayo ng taimtim, no? So, lahat-lahat naman po ng pinag-aralan natin is kusang lalabas yan kapag nasa testing center na tayo. So, huwag na ho tayo magpanik ngayon. Wala na pong panahon para tayo ay magpanik.
2: Samantala sa kasalukuyan ay wala namang namumonitor ang Bar Examination Committee na anumang banta sa seguridad sa mga itinalagang testing center. Wala din niyang nakikita ang komite na anumang banta sa cheating o banta ng cheating o pandaraya kasabay ng paalala sa mga examinee na walang puwang sa profesyong pagkaabuga siya ang sinumang nagbabalak na mag-cheat, dumandaya para lamang maging abogado.
16: Oh, wala naman po. Actually, ang mga member ng Integrated Bar of the Philippines, no, ang Supreme Court ko, nanawagan po sila ng mga volunteers, no, para maging magsilbing mga monitors or watchers or proctors during the examination for the 3 days examination period. So far, maganda po yung paghahanda ng Supreme Court. Wala pong mga balibalitang any form of cheating. Alam mo, ang abogasyo ay talagang napakahigpit yung pagsusulit na yan. At ang isang tao na nagbabalak maging abogado, of course, no, mahirap kung maging abogado yung isang tao dahil sa pangongopya or pandaraya.
2: Sa kabilang banda, pinuri rin ni Atty. Panulong ang inisiyatiba ng Supreme Court na palawakin ba ang mga testing center para sa mas madaling pag-access ng mga magsusulit. Ngayong taon, meron pong 15 testing center na itinalaga sa buong Pilipinas. Ayon kay Atty. Panulong, malaking tulong ang mas maraming testing center upang hindi na mahirapan pa mga libo-libong examinee na pumunta sa Metro Manila tulad noong mga naunang panahon.
16: Alam mo, sa noong panahon namin, ang testing center lang po ay dito sa Metro Manila. So napakahirap dahil gagastos ka ng malaking halaga para lang makapunta sa Manila. So nandyan yung airfare, nandyan yung boarding house, nandyan yung everyday na pagkain at saka yung sa review center. So napakahirap. Para sa isang probinsyano na tulad ko, talagang napakahirap. So sa ngayon, dahil sa regionalization ng bar examinations, nabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Mindanao, no? Mindanao, sa Visayas, at sa mga parte ng Luzon na kung saan ang ating mga examinees ay kulang ang kanilang budget para mag-take ng examination. So ito po ay napakahalaga. It's a very good innovation made by the Supreme Court, no? So it gives every bar examinees, no, every graduate of Juris Doctor or Bachelor of Laws an opportunity to take the bar examinations.
2: Bagay pa rin po ay napahayag ng Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panulong, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Gaganapin po bukas, mga kabombo, September 6, ang unang araw ng 2026 bar exam. Dako tayo sa iba pang mga balitang Department of Agriculture. Nagtala na po ng 3.6 billion pesos na danyos sa pagsasaka. Dulot po yan ng mga nagdaang magkakasunod na bagyo at ng habagat. May report dyan si Bombo Cindy Grida.
17: Umabot na sa 3.6 billion pesos ang kabuuang danyo sa sektor ng agrikultura sa buong bansa. Ito ay dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng na nagdulot ng malawakang pagbaha at matinding pinsala sa mga sakahan. Batay sa pinakabagong ulat ng Department of Agriculture, pinakamalaking pinsala ang naitala sa sektor ng palayan na umabot sa 1.9 billion pesos o katumbas ng humigit kumulang 60,000 hanggang 80,000 metric tons nang nawalang ani. Hindi rin nakaligtas ang iba pang pangkabuhayan ng ating mga magsasaka. Sumunod sa may pinakamataas na pinsala ang sektor ng gulay at high value crops na nakapagtala ng 1 billion pesos na danyos. Samantala, umabot naman sa 400 million pesos ang nasira sa mga infrastruktura at pasilidad ng irigasyon sa iba't ibang rehiyon. Kabilang sa mga pinakanaapektuhan ng patuloy na pag-ulan at pag-apaw ng tubig sa mga bukirin, ang Central Zone, Southern Tagalog, Region 1, Region 2 sa bahagi ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Umimaropa, Bicol Region hanggang sa Western Visayas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
18: Sa sektor po ng agrikultura, yung huling datos po natin, ito yung combined effects pa noong Bagyong Luis, Maymay kasama na si Neneng at yung patuloy na pag-ulan dahil sa habagat ay nakapagtala na po tayo ng danyo sa sektor ng agrikultura na nagkakahalaga sa 3.6 billion pesos. Pinakamalaki po nito ay sa palayan natin at 1.9 billion at susunod po doon sa ating mga gulayan kasama na yung ibang high value crops. Mahigit 1 billion na po yung damage. At doon naman sa mga infrastructure at facilities ng sa irrigation natin, umabot po yan ng more than 400 million. Malaking damage dito sa Central Luzon, sa Southern Tagalog, kasama na rin ang Region 1 at Region 2, pati ang Mimaropa, Bicol hanggang sa Western Visayas.
17: Ayon kay DEMESA, patuloy ang pagpapatupad ng Department of Agriculture ng mga intervensyon upang tuloy-tuloy na mapalakas ang local production, particular na kasunod ng naitalang magandang ani noong unang dalawang quarter ng taon. Pangunahing plano ngayon ng ahensya ang mas pagpapalawig sa pamamahagi ng abono o fertilizer subsidy sa mga magsasaka kahit paano yan nananatiling mataas ang presyo nito sa merkado upang mapanatili ang produksyon at kita sa sektor. Kasabay nito, naghahanda na din sila sa mga susunod na hamon sa panahon. Prioridad nito ang subsectors ng pale at mais para sa banta ng El Nino, kung saan mas tututukan ang probisyon ng sapat na patubig at irigasyon upang masigurong may aanihin pa rin ang mga lokal na magsasaka. Kaugnay nga, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA.
18: Ang pinakamahigpit talaga na maapektuhan sa kakulangan ng tubig, again uli, yung palay at mais. Yung gulay, hindi yan masyadong, kumbaga, nagko-consume ng tubig at madaling, kumbaga, bigyan ng alternative solution. So talagang ang focus natin pag may ganitong El Nino ay yung ating rice and corn subsector. Yung ating livestock, ang problema ng livestock, lalo na ng manok, hindi yung kakulangan ng tubig, kundi yung init.
17: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Weather Update!
2: Bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, mga kaumbo, update po muna tayo sa dati kong bagyo na dinanas ng ating pong bansa na ngayon po ay isa ng tropical storm at may international name na Crovan. Ito po yung dating bagyong Pilandok, mga kaumbo. Sa ngayon po ay kumikilos na sa may southwestward sa may katubigang sakop o saplaw ng Okinawa, Japan. Uli pong namataan ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 810 kilometers. Yan po sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon at nasa katubigan na nga ng naturang bansa, Okinawa, Japan. Labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Taglay po ng naturang bagyo ang 65 kilometers per hour at ang pagbugso ay umabot ang hanggang sa 80 kilometers bawat oras o 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw o kumikilos po ito southeastward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Sa lakas ng naturang bagyo, mga kaumbo, nasasaklawan pa rin po nito ang 550 kilometers na diametro. Kaya't umaabot po ito doon sa pinakadulong bahagi po ng Philippine Area of Responsibility, daan para babantayan pa rin ng State Weather Bureau. Pero hindi na po nakakaapekto sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, nakakaapekto po sa ating bansa ang hanging habagat na nagdadala ng mga pag-ulan o serya ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa may Visayas. Bari rin po magpatuloy ang mga naturang pag-ulan hanggang sa araw ng Lunes o Martes sa susunod na linggo. Oras po natin, meron na lamang po tayong 13 minutes bago sumapit, mga kabombo, ang alas 7 po ng gabi. Ilang mga Dabawenyo ang nagpayag ng kanilang mga saloobin reaksyon kasunod po ng paglabas ng Warren Alvarez laban kay Vice President Sara Duterte. May report dyan ng Bombo Radio Davao.
19: Iba't ibang reaksyon.
20: Ilang Dabawenyo kaugnay sa inilabas na warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang residente ng Davao City, may mga nakapagtatakang bahagi para sa kanila sa naturang development habang may ilan namang nagpahayag ng suporta sa Vice Presidente at umaasang mabibigyan siya ng patas na pagkakataong harapin ang kaso sa ilalim ng due process. Sa panayam sa mag-asawang sina Carmel at Arnela, magkaiba rin ang kanilang pananaw sa issue. Ayon kay Carmel, naniniwala siyang dumaan sa tamang proseso ang investigasyon dahil may mga abogado na kumakatawan sa magkabilang panig at naghaharap ng mga ebidensya sa korte.
21: Magandang umaga sa lahat po ng tagapakinig sa Basta Radio Bombo. Ang aking pong opinion sa nilabas sa warrant of arrest para kay Vice Presidente Sara Duterte, ako'y naniniwala na ito ay naimbestigahan na maayos. Dahil meron po tayong mga abogado sa magkabilang panig at alam po natin na mga abogado na yan ay nag-aral naman at kumuha sila ng mga tamang ebidensya. At naniniwala ko na anuman ang naging pasya sa kaso, marahil ay galang natin at pwede pa naman siya mag-apila kung nanaisin na ating Vice Presidente.
20: Samantala, para kay Arnel, mas dapat ding tutukan ang mga isyong direktang nakaapekto sa mga mamamayan gaya ng flood control projects at proteksyon sa mga komunidad laban sa pagbaha. May ilang Dabawenyo rin na naniniwalang dapat hayaang ipagpatuloy ng korte ang proseso upang mapatunayan ang mga aligasyon batay sa mga ebidensya. Inilabas ng warrant kahapon September 4, 2026 matapos mahanap ng QZRTC Branch 98 ang probable cause sa tatlong bilang ng grave threats laban kay ang Vice President Duterte na may piyansang 120,000 pesos sa bawat bilang. Binigyang diin naman ng ilang Dabawenyo na anuman ang kanilang personal na pananawa. Mahalagang igalang ang due process, rule of law at desisyon sa korte. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Ray Ann Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Sa ibang usapin ho tayo, ang National Youth Commission hinimok naman ng mga kabataan na aktibong makibahagi sa mga usapin at mga social issue dito ho sa ating bansa. May report dyan ang Bombo Radio Iloilo.
1: Nanawagan ng National Youth Commission sa mga kabataan na maging aktibo sa pakikilahok at pagtalakay sa mga isyong kinakaharap ngayon ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Undersecretary Joseph Francisco Ortega, ang chairperson ng naturang komisyon, sinabi nitong hindi maaaring ipaubayan na lamang sa mga politiko ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Ayon kay Ortega, kung puro mga politiko lamang ang magde-desisyon, posibleng maabuso o magamit sa maling paraan ang pera at budget na dapat sana ay napupunta sa mga mamamayan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit umiikot sila sa iba't ibang lugar sa bansa upang maabot ang mga komunidad o grassroots at makausap mismo ang mga kabataan para madagdagan ang kanilang kaalaman at kamalayan sa mga isyu ng lipunan. Matapos nito, sinabi ni Ortega na maaaring maging daan ang mga kabataan upang maibahagi rin nila ang kanilang mga natutuhan sa kanilang mga kapatid at magulang. Ang mensahe ni Ortega ay kaugnay din ng kanyang panawagan noong nakaraang International Youth Day na dapat magkaroon ng mas malalim na partisipasyon ng kabataan sa national policy making o pagbuo sa mga pambansang polisiya. Hinimok din niya ang mga kabataan na makibahagi sa mga programa para sa edukasyon, kabuhayan, mental health at maging sa mga usapin tungkol sa pambansang soberanya.
4: We have to go to the grassroots. And kaya gabisit ako sa mga event na gaya nito kasi kausap nilang mga kabataan na nakatira mismo sa grassroots. Kaya ang gusto natin is makuha nila yung tamang impormasyon na pwede nilang magamit para tulungan ang mga magulang nila, mga siblings ba nila. So yeah, I think sobrang importante na ang governor natin, vice governor natin, mga mayor natin, ang mga youth development officers natin, ang admin natin, nagtutulungan kahit na may politika dati, ginatapon na nila after election, natrabaho sila together. That is the most important thing.
1: Si Undersecretary Joseph Francisco Ortega, ang National Youth Commission Chairperson. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala, isang constitutional law expert, hindi ka naman na dapat nakabase sa mga senador na dumadalo sa trial ang bilang ng magiging butuhan sa impeachment trial o bilang para sa conviction sa impeachment trial. May update dyan na Bombo Radio Tugigaraw.
22: Iginiit ni Attorney Domingo Egon Cayosa, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, na ang two-thirds vote na kailangan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay dapat magmula lamang sa mga senador na aktwal na dumalo at lumahok sa paglilitis bilang senator judges at hindi sa kabuuang bilang ng 24 na senadora. Ipinaliwanag ni Cayosa na wala sa konstitusyon ang eksaktong bilang ng boto, ngunit nakasaad umano rito ay two-thirds vote of all the members of the Senate. Ayon sa kanya, ang katagang all the members of the Senate ay dapat unawain bilang mga senador na aktibong nakinig sa mga ebidensya at nakibahagi sa paglilitis, kaya makatarungan umanong ang boto ay mula lamang sa mga senador na nakilahok sa pagdinig. binigyang diin din ni Cayosa na kahit sa Korte Suprema, kapag absent o nakalim ang isang justice, hindi ito bumoboto sa kaso. Kaugnay ng naunang pahayag ni Senate President Jesse Escudero na 16 na boto mula sa 24 na senador ang kailangan, sinabi ni Cayosa.

0: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Lako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao, magkakabombo. Ang Police Regional Office number 13 magpapadala ng mahigit sa 800 at ano na pong mga polis para sa halalan sa may Bangsamoro. May atin po dyan ang Bombo Radio Butuan.
2: Magpapadala ang Police Regional Office o Pro 13 ng 866 na mga polis mula sa iba't ibang unit at provincial offices sa Caraga Region patungong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang tutulong sa pagtiyak ng seguridad sa unang parliamentary election sa rehiyon. Bahagi ang deployment sa national augmentation ng Philippine National Police kung saan magpapadala rin ng mga tauhan ang iba pang Police Regional Offices sa BARM. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jennifer Omiter, Chief Regional Public Information Officer ng Pro 13, mula sa unang 766 na personnel na kinakailangan ay nadagdagan pa ito ng 100 katao na binubuo ng 60 lalaki at 40 mga babae. Aniya, ang naturang mga pulis ay itatalaga bilang special electoral boards at tutulong din sa pagbabantay ng mga election logistics. Dagdag pa ni Omiter, sumailalim na sa pagsasanay ang mga kwalipikadong personnel, lalo na ang mga itinalaga para sa nasabing tungkulin.
3: Yes sir, actually meron tayong supposedly no na 766 na i-augment doon sa BARM. But merong pahabol po na 100 no na i-augment doon sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao for our parliamentary election. Mga 866 po na personnel coming from different provincial offices. Yung mga kapulisan natin, sir.
2: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 62 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 97 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 49 pesos and 34 centavos. Ang isang Saudi Arabian real katumbas ng 16 pesos and 64 centavos. At ang isang euro katumbas ng 72 pesos and 67 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Batay po sa resulta ng trading kahapon, araw ng Biyernes. Huling araw po ng trading ngayong linggong ito. Tuloy-tuloy lamang po sa pangsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo Caster Nation, para po sa mas maraming mga balita, mas mahalagang mga impormasyon, tutuko kayo sa ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM may sariling social media pages. Pwede po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and pwede rin po sa www.bomboradio.com, mga kabombo. Sa Mindanao area, sa makababayan po natin dyan sa may Davao Region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at makatabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuano, nariyan pong Bombo Radio Butuan. Dyan sa may bahagi ng Sarangani Province, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para po sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Sa bahagi naman po ng Bukidnon, nariyan po ang ating pinakabagong Bombo Radio Station, ang Bombo Radio Malaybalay. Sa siyudad ng Zamboanga at sa buong Zamboanga Peninsula, nariyan ang Star FM Zamboanga. Sa Dipolog area, nariyan po ang Star FM Dipolog. At dyan sa may bahagi ng Cotabato area, nariyan po ang Star FM Cotabato. Muli, narito ang ating Horacio Embrata for Deliverance from Calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature, We have confused your command to subdue the earth.

0: Christmas countdown, mga kabumbo. 111 days na lamang bago ang araw ng Pasko. Abangan pumuli sa araw ng Lunes ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga para sa mas maraming mga balita at mahahalagang impormasyon. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Like mo! Share mo!
2: Basta Radio, Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
8: Basta Star.
9: May chika akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pill sa pes kahit hagarda bersosa ang live. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at Spread Love, mga sis.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
3: Star FM! It's all for you!
14: Star FM.
15: It's time to fiesta with Bet88.
16: Come dance with me.
15: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
17: It's always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
6: The Philippines' number one Star FM.
20: Uy, sino yun?
21: It's a bird.
22: It's a plane.
23: No, it's me.
10: Lilipad na ang sweetie-tweety DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna!
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: Yvonne Adarna.
1: Mula sa River Maya. Sa magandang gabi ng Sabado, happy weekend and happy congratulations. Congratulations sa lahat po ng mga nanalo na ating swerte sa Palengke 2026 Grand Draw. And of course, no, ang talagang nakaka-amaze natin na na-won a million grand prize. Congratulations! Sa'yo rin kasi edition na hindi ka man natawag, pero, I mean, hindi ka man nanalo, no? Ganun talaga eh, kapag mag-promo, may win, may lose. Pero, ano ka pa rin, winner ka pa rin, no? Para sa mga susunod na promo, malay mo naman, that's your time. Oras-oras lang talaga. At dahil oras na rin na para mag-bonding ngayong gabi, time check tayo kasi Sri Nation 19 Star Minutes. Makalipas po ang 7 in the evening at 7:19 ng gabi ating Philippine Standard Time. Isama muna muli ayo, sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaway-kaway sa mga nasa biyahe, sa mga ayaw nang matapos ang weekend na ito. Naiintindihan kita. Pero at least kasi Nation, maulan-ulan ng panahon. Pero yon, ingat-ingat lang. Magdala ka pa rin ng payong kahit mabigat. Okay, parang minsan kasi ayaw mo magdala kasi ang bigat sa bag. Wala nang space yung bag. Okay lang yan. Kailangan hindi magkasakit. Yun na lang ang isipin mo. Anyway, ikaw po ay nakikinig sa ating programang Evening Star Sweep. Kaya naman, magbabalik-tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station.
2: 102.7
3: Basta 102.7.

si Lionel Messi. Hindi yung Messi na magluha. Si Messi, isang football player. At ang tawag nga sa kanya, GOAT. Diba kapag tinawag kang GOAT, ikaw yung pinakamagaling. Ganon. Yung tipong, ikaw na talaga. Wala nang tatalo sa'yo. Wala nang tatalong pinaka. Ikaw yung pinaka-pinaka. Pero alam mo ba, Sir Nation, ha? Na bago kay Messi, ay meron ding isang Pilipino. Isang Pinoy na lumaban. Natubong Iloilo rin na si Paulino Alcantara. Tubong Iloilo po siya sa nanag-debut sa Barca noong 15 years old pa lang. At na-hit niya ang kanyang kasaysay goal scorer sa kasaysayan ng FC Barcelona. Ito yung kakaiba dito kasi Nation, kasi itong isang Pinoy noong laban noong 1912. So 15 years old, sa unang laro pa lang niya, nakapagtala na siya agad ng hat trick. Yun ang tawag kasi Nation, no? Hat trick. So hindi lang yan, sobrang lakas ng sipa niya. Kumbaga sobrang lakas din sumipa ng bola na minsan, kumbaga, na halos sira. Nasira yung goal ng net. Yung net doon sa laro. Kaya tinawag siyang the net breaker. Hindi mo kaya. Halos siyam na pong taon din na natili yung goal scoring record ni Paulino sa Barcelona bago ito nalampasan ni Messi noong 2014. So yun pala yun. Ang galing, no? Alam mo, mga Pinoy talaga, magaling sa lahat ng bagay. Positive or negative. Magaling ang Pinoy sa lahat ng bagay. Bukod dyan, matapos yung kanyang football career, matapos ng football career ni Paulino Alcantara, hindi siya naghabol ng kasikatan kasi pinili niya maging doktor. Wow! Kaya talagang kahanga-hanga ang kwento ni Paulino Alcantara, isang batang Pilipino mula Iloilo, naging superstar ng Barcelona at isa sa mga dakilang pangalan sa kasaysayan ng Asian football. Isa yung patunay ka, Sir Nation, no? Yung galing ng Pinoy. Kayang umabot sa pinakamalaking entablado ng mundo. Kaya kung ikaw, mahilig ka sa football, may ibang version nga football sa ibang bansa. Sa ibang bansa naman, ang tawag soccer. Dito sa Pilipinas, football din. Depende kung anong nakasanay mo, soccer or football. Pero yan, ang isang trivia, no, ang galing yan ng Pinoy. Si Paulino Alcantara, noong 1896, na nag-debut sa Barcelona noong 1912. At tinawag na net breaker. Siya lang naman din, no, kasardisyon, ang isa sa mga dakilang pangalan sa kasaysayan ng Asian football. Ang galing! Kasi Nation, gusto mo bang magpumasok ng sports? Kung bibigyan ka ng chance mag-sports, ano ito at bakit? Sports mo, feeling ko, ang mga Pinoy, magaling lumangoy. Yun na yun. Lumangoy talaga. Para sa natin, 19 star minutes bago po mag-8 ng gabi. 7:41 in the evening at the Philippine Standard Time. Magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: Nung nag-aaral ka, ikaw ba naranasan mo na yung tipong mangopia? O yan ang sagot mo sa number 5. At sasabihin na nung katabi mo, kaya nung kaibigan mo, kahit ang layo-layo niya, yung surname mo nasa mga letter T or letter, basta yung mga dulo. Pero yung friend mo nandun sa second row. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin matutumbasan yung pangangailangan, makasagot lang. Pag sinabi niya sa'yo yung sagot niya, ang reply mo, sure ka dyan? Ba, hindi ka pa sure? Ikaw pa yung nagda-doubt. No. Pero alam mo kasi hindi siya, no? Nagkakaroon, ito sa isang study, according sa isang study, na ang pag-cheat ng mga estudyante ay mas mataas ang possibility kapag merong academic pressure. Oh! Of course, no? Ano kasi, sa panahon ngayon, mas madali nga matuto dahil sa technology. Pero, kasabay nun, mas nagiging madali rin yung pangungopia. At iba pang uri ng academic cheating, lalo na kapag naiipit na sa pressure yung isang estudyante. So, sa isang pag-aaral na inilabas ng Journal of Academics Ethics, sinuri ang behavior ng 803 university students sa Pilipinas. Para malaman kung ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit mas nagiging possible ang technology-enabled academic dishonesty. No, tinitingnan din sa pag-aaral kung paano ba tinitingnan ng mga students. Ano ang pananaw nila sa cheating? Ikaw ba? Anong pananaw mo doon? Nalala ko dati, may time kasi na yung isang buong classroom magtutulungan. Parang mag-uusap-usap. Pero merong isa, nag-iisang kaklase ninyo ang magsusumbong. Totoo yan, nangyayari. Naranasan ko yan. Yung para lahat kayo nag-agree na magtutulungan, pero may isa lang kayong kaklase na nagsumbong. But anyway, isa sa mga mahalagang lumabas dun sa pag-aaral ng Journal of Academic Ethics, malaking epekto, malaking factor ang motivation. So kapag kapos sa oras, tambak yung requirements, so sobrang pressure yung nararamdaman ng isang estudyante, mas nagiging possible sa kanya na maisip, mandaya o mga tuwiran. In other words, mag-cheat. So mas nagiging ano siya, relevant ngayon, lalo na online, no? Online exam, digital assignments, madali makagamit ng messaging apps, iba pang devices, o kaya mga search engines habang gumagawa ng schoolwork. Siguro para sa isang, halimbawa sa isang guro, isang challenge, no? Kung paano sila hindi aasa sa technology. No, yung mga sagot is kailangan manual, kailangan sila mismo makadiscover. Pero, mahalagang punto rin ng pag-aaral na hindi lang teknolohiya o hindi lang naman sa technology o katamaran ang dahilan ng cheating. May malaking papel din yung pressure, deadlines, workload at kung paano binibigyang katuwiran nga na isang estudyante yung kanyang decision. So actually, Kasir Nation, para sa mga paaralan, no, hindi rin sapat na puro pagbabantay. Pero, isa yun sa ginawa talaga ng mga teachers dati. Para walang mag-cheat, no? Talagang nakabantay. Tapos iko-call out mo. Ganun. Iko-call out mo. Mahalaga rin na magbigay ng malinaw na mga rules, no? Maayos na assessment. At yung manageable na workload. Higit sa lahat, it's really about din sa integridad at pagiging responsible ng isang estudyante. So, yung kumbaga yung values niya. Pero may mga ganun din na akong kaklase, naging kaklase, no? Talaga hindi siya mangungopia. At hindi rin siya nagpapakopya. Ganon. Hindi ako mangungopia, hindi rin ako magpapakopya. Review din. Yun lang yun. Review. Oras natin, Kasir Nation, 33 star minutes. Makalipas po ang 8 ng gabi. 8:33 in the evening at the Philippines Standard Time. Kaway-kaway sa lahat ng mga naka-tune in. Good evening! Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo. More music, more variety.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Alos na.

0: Yana, Waiting Perfect mula po sa 1D.
1: Yahoo!
0: One Direction. Oras natin, 6-star minutes bago maglas 9 ng gabi. 8:54 in the evening at the Philippine Standard Time. Thank you so much, TYSM. Sa po ng mga umistambay ngayong gabi. Well, susunod. That's all for you in the evening. Kaya huwag ka muna umalis. At mamaya ang 10:30 PM at ating Facebook Live. Sa matala ka sa Radio Nation, this is your sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Ngayong malamig ang gabi. Here's a song. Sa mga pusong naliligaw. At sa mga pusong nahanap muli. Awitin mo lang kay Jericho Rosales, Pusong Ligaw.

Sweet Nation, magandang gabi! Muli po nagbabalik kayo, Sweetie Tootie Girl, Yvonne Atarina. Yes, literally, kakabalik lang, galing sa, kung ano-ano. Hindi, kasi, baka nahigop ko yung haze nung Monday. Kaya medyo yung lalamunan, nahirap, tapos parang nagkasakit and all. Kaya ikaw, ingatan mo rin ang iyong sarili, ang iyong pakiramdam. Kasi maraming tao umaasa sa'yo. Diba? Charot. Well, tonight is the night. Happy weekend, everybody! Alam mo, lamigdang panahon, no? Lalo ngayong gabi, tapos nanalo ka pa ng 1 million. In fairness, Kasri Nation, ang nanalo po ng grand draw prize natin na 1 million ay mula po dito sa National Capital Region. Again, congratulations! Siyempre, hindi rin kami makamove on kasi parang since pandemic, yung last na merong 1 million dito sa NCR. Sabi sa'yo, Kasri Nation, sumali ka eh! No, yung swerte sa palengke natin, 2026. Hayaan mo sa mga susunod, meron pa po tayong mga promo. At hindi nawawala ang mga pa-promo natin. Well, eto, basahin natin, Kasri Nation. Comment ka na muna dito po sa ating live dahil maganda rin ang ating talakayan. Since weekend naman, ikaw ba, ano mga ginagawa mo para makapag-recharge? Sabi nga nila, ang weekend ay isang charging days. Ito rin yung panahon na matutulog ka ng walang alarm clock. Matutulog ka ng madaling araw, ng walang pressure kung anong oras gigising. Ito rin yung mga panahon o yung mga araw na pwede kang maging malaya, pwede kang maging ikaw. Nang hindi nagpapanggap. Nang hindi nakaproject, nang hindi ka laging may kailangang deadline. Na hindi ka laging nagpapa-impress. No, kasi kailangan mo i-submit yung ganitong file, kailangan mong ganito ganyan sa boss mo. Kaya ang ating katanungan no for tonight, bukod sa matulog, anong ginagawa mo tuwing weekend para makapag-recharge? Ba, recharge yarn. No, sa mga kapwa natin charger diyan. Sa mga malapit na maging charger. Kasi may mga ganong tao, no? Kapag kinausap natin, kapag sinandalan natin, parang nare-recharge, no? May mga ganon tayong kaibigan. Isang usap lang with them, okay ka na. Sila talaga yung mga blessing at mga binibless. So, continue to be a blessing. Para sa mga taong nanghihina. Sa mga taong kailangan ng motivation mula sa inyo. Sa mga taong kailangan ng encouragement. Again, bukod sa matulog, ano ang ginagawa mo tuwing weekend para makapag-recharge? Basahin natin, ating mga Kasir Nation, ang mga top 1. Sabi ni Kuya, exercise tuwing Linggo. O, totoo ba yan? O, maglaba, kumain, matulog, whatever. Totoo, ang pinakamaganda dyan is whatever. Whatever happens, kasi weekend naman eh. The best weekend siguro yung Friday night. Wow! Diba? O, sunod naman, sabi niya, ay, good evening po, DJ Von. It's all for you in the evening bukod sa tulog. Ang ginagawa ko tuwing weekend para makapag-recharge ay makipag-usap sa tao. At family time at pa-request po ng All I Need na kanta ni Jack Wagner. Kasi kapag weekdays, kausap mo, computer. Ako nga eh, kapag may pasok, kausap ko, microphone, diba? Kausap ko kayo. Kapag day off, kausap ko, tao, yung totoong tao. Nakaka-miss din, lalo na pag puro ka PC, lagi ka nag-computer, desk job, ganyan-ganyan. No? Usap-usap din sa mga tao sa bahay. Kausapin mo yung helper ninyo. Helper! Yaman! O sunod, sabi niya naman, maglaba tapos maglinis ng kwarto. Magligo tapos nang gawain, saka na mag-movie! Movie marathon, tapos sa kwarto na lang mag-stay. Manood ng mga movie with my husband. Yan ang recharge tuwing weekend.
Agree ako doon. Lalo na, kapag ikaw kasi may natapos ka sa isang araw, kahit nasa bahay ka lang, iba yung feeling, no? Na productive ka. Productivity. And ang saya mag-movie marathon. Basta, worth it yung mapanood mo. Sometimes kasi, kapag nanonood ka ng random lang, babasahin mo lang yung description, tapos hindi pala maganda, parang feeling mo ang sayang oras. Ganun ako eh, nanghihinayang ako, kaya gusto ko talaga maganda yung pinapanood. But at the same time, nakaka-relax manood ng mga movie. Lalo na pag worth it talaga yung mga palabas. Eh lalo ka na, may kasama ka rin. Kasama mo, asawa mo, edi sana all, diba? Sunod naman, sabi niya ay same routine lang. So same routine lang din naman kahit weekend. Hindi naman pwede mag-shopping kasi no cash. Linis, laba, kain at matulog. That's 4-in-1 combo. Correct! Tsaka kung lagi tayong gagastos ng weekend, baka tayo maubusan ng pera. Pero sige, kung masaya ka, sige, ubusin mo pera mo! Baka ano ka lang, cashless, di ba? Yung cash mo nasa bank, nasa mobile bank, pero may cash ka pa talaga. Tipid-tipid din, okay lang yan. Sunod, sabi niya, good evening, Adel Yvonne. Shout out to the family ko, ang ginagawa ko po tuwing weekend. Ayun, nagiinom! Nagiinom ng malamig na San tapos kanta lang kasama mga tropa. Yan lang po, idol. Ingat ka po. Pwede pala yon kapag lasing ka, kumakanta ka rin. Ganun pala yon. Di ba kayo nahihilo? Di ba kayo nahihirapan? Kasi di ba kapag lasing parang

Pero alam mo, buhay naman sila. Buhay pa naman. Wala lang time. Walang time sa'yo. Wala! Hi! Sunod, sabi niya, nakikinig na lang ng music habang nasa labahan. Nako kuya, huwag kang papasok sa washing machine. Maglaba ka lang, pero hindi ikaw ang lalabhan. Ha? Actually, no, ano mas maganda? Maligo after maglaba? O maligo muna bago maglaba? Para masama yung mga madumi mo ng tubig. Maduming damit! Yun talaga. Feeling fresh. Feeling ang dami mong nagawa, nakapaglaba ka pa and all. Sunod naman ang sabi niya. Good PM po! Sabi na namin DJ Von, para po sa akin palagi magsiba, simba lagi, ganon. Diba? Nagkaroon din ng bunga yung pagsisimba. Congratulations again! Sunod, sabi niya, magandang gabi DJ Von, para sa ating mga nanay. Wala na halos pahinga. Parang hindi na uso ang mag-recharge. Eto nga po at ako'y nagpapaikot ng mga labahin ko ngayon. Para bukas na Sunday ay pahinga ng onti at makapagsimba naman. Alam mo, yung mga parents, lalo na yung mother, kahit anong araw, basta trip nila maglaba, maglalaba sila. Lalo na kapag naka-washing machine ha, yung tipong isang gabi, ayan na, may nagpe-play na yung washing machine. Kasi ganyan din yung mother ko. Anytime, maglalaba talaga siya. Kasi washing naman eh. Ilalagay mo lang, pipindot-pindot ka lang, di ba? Tsaka okay na rin para malinis ang damit. At tsaka mabawas ng gawain. Di ba? Alright, thank you so much, TYSM, sa lahat po ng mga sumagot tonight. Sa mga sumali, wow. Kala mo may ano, may cash. Kala mo may cashback eh. Bukod sa matulog, anong ginagawa mo para makapag-recharge ka ng iyong sarili? Makapag-recharge ng iyong buhay. Tingnan natin, meron ba tayong mga live dyan? At Yvonne, I always recharge my battery during weekend, at least 10 hours. 10 hours of sleep? Wow! And then I always eat more meals to have my body full of resistance. Resistance yarn! Resistor yan! Naubo tuloy. Ang ganda ng nangyari ngayong araw. Hoho! Salamat! Nasa atin ang milyon! Congrats sa aking Tukaya at Yvonne Loyalist. Loyalist yarn. Congratulations, no? Grabe din yung sigawan dito kanina. Iba yung feeling eh. Nakakagulat at the same time, nakakatuwa. Kasi, no, nanalo. TKNCR. Ine-expect ko na yon, pero hindi ko akalain na magiging totoo. Good evening, DJ Von from Capiz. Hello. Bonding with nieces and my babies. I mean cats. Correct. Wala eh, nung may swerte sa palengke tayo, wala akong matinong tulog. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Huwag ka na, paldo ka naman. Church service and nature adventure like parks and wildlife. Taray ng wildlife, akala mo sa ano? Saan ngayon sa Quezon City? Yung wild forest? Tama ba? Wild forest ba yun? Wildlife. Good evening, DJ Von. New buyer. Viewer! Kala ko buyer, di ba yun? Wala man ako binibenta dito. Gusto ko rin magbenta. New viewer daw from dito. Okay. Thank you so much, TYSM po. Alam mo, isa sa recharge, manood ng ating live. Siyempre, support ko sarili ko. Thank you so much sa lahat po ng mga Yvonne loyalists. Sabi kanina, Yvonne Loyalist. Gusto ko yun. Thank you so much again. Magpahinga ka because it's weekend. Tsaka kahit maulan kanina, at least no, maganda yung panahon. Malamig-lamig. Sarap kumain ng ice cream. Halo-halo. Kaya naman, literal na matulog, magpahinga, manalangin. Like, i-rest your mind kasi Ray Nation. Oras po natin 2 star minutes pakalipas ng 11 ng gabi.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 28 star minutes. Makalipas ang alas 4 ng umaga or madaling araw. 4:28 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. That's the way of the clown. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM, Manila. Gusto mo ba yun? Gusto mo dito lang yun? Siyempre, it's a good morning dahil hindi tayo inulan o habang tayo ay papunta dito sa stasyon. My goodness. Diba? I mean, kasi kapag ganito mga madaling araw, nagmo-motor taxi. Ako yun. At kapag umulan, syempre magiging mahal yan kasi magiging TNVS. Magiging ride hailing, no, na sasakyan, as in four wheels car. Pero syempre dahil nga hindi umulan, nakatipid tayo. Perfect. It's a good morning sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin. At syempre, ako po muna ulit ang inyong mga kasama, mga kabandingan at mga kabulahan dito po sa ating programang All Star Sunday. It's a good morning. It's a good Sunday. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti, Star DJ German Bolero. Mabula-bulain kayo hanggang alas 8 ng umaga dito sa programang All Star Sunday. Yan naman, tayo po ay magbabalik dugtugan na. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikigan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Again, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 31 star minutes makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:31 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star FM. Great songs,
2: great memories on All Star Sunday.

0: German Bolero.
1: Ang sasarap talaga sa pakiramdam at syempre sa tenga ng mga awitin dito po sa ating programang All Star Sunday. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 29 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Yes, it's a good morning. Good. The 5:29 in the early morning. Early morning pa rin naman, di ba, pag alas 5. Wala pang ang ano ko. Tingnan mo, wala pang ang liwanag sa mga oras na itsyo. Diba? Napakasarap, napakasarap mabuhay. Thanks be to God sa umagang itsyo. Kaya naman, eto ha, sa mga Star Nation natin. Alam mo ba na yung... Alam kong walang nag-good morning sa'yo, kaya naman ito na, good morning na nga sa'yo. Na good morning! Hi, good morning! Hindi, kasi merong mga benepisyo naman yung pagsasabi ng good morning, no? Sa mga tao, di ba? So kapag halimbawa, mabinati mo ng good morning yung isang tao, eh pwede po yan makapag-boost no, ng kanyang good mood. Diba, alam mo, sa simpleng pag good morning lang, diba, tamang good morning, baka mamaya yung good morning mo may pagdabog. Good morning! Ganun, diba? No, good morning ka nga, pero hindi naman yung parang hindi mo na iparating na good nga yung, yung morning. Dapat ganun. Diba? So nakaka-good mood kasi yan ano, at baka mali mo the whole day, kahit ano pang maranasan niya sa buhay, diba? Wala yun kasi nag-good morning ka. Ikaw lang pala yung sagot, no? Ano pa ba? Siyempre, kapag nag-good morning ka, lalo na kay Kuyang Guard, no? Pagpasok mo sa gate... sa building no ng iyong pinagtatrabahuan. No? Kaya kung kanino man yan, nag-grocery ka sa bangko, may bangko ba pag Sunday? Wala pala. Di ba wala? Di ba? O kaya basta kung saan mang establishment yan, pagpasok mo tapos na good morning ka kay Kuyang Guard, di ba? Magiging best friend mo siya. Di may best you up ka na pala. Di ba? May best you up ka na agad. Di ba yung pag good morning mo sa katrabaho mo, sa kaklase mo, 'di ba? Pagsasabi mo ng good morning, mas lalong tumitibay kung ano man yung relasyon na meron kayo. Huwag lang yung masamang relasyon, baka mamaya kabit mo pala yan. Grabe naman yun. 'Di ba? At ito pa, 'di ba? Na bibigyan mo nga ng positibo yung buong morning ng buong mundo. Gusto mo ba 'yon? Buong mundo na 'yon. 'Di ba? O mag-good morning ka na. Good, magsabi ka na ng good morning sa akin dali. Malay mo maging okay ako. Wow. Uy, okay naman. Nag-reflux lang. My goodness. Parang feeling ko kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ano yung acid reflux ko. Kaya mag-good morning ka na sa akin. Malay mo bumaba yung acid ko. Sabihin niyo, ay no, good morning siya. Diba? So it's a good morning. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang All Star Sunday. Nako, it's always a pleasure na makasama kayo at samahan kayo sa programang ito. Dahil alam nyo, parang gusto ko tuloy makinig ng mga 50s, 60s songs, no? Kasi ito naman yung mga pinapatugtog natin dito. Parang ang sarap niyang pakinggan sa ano, sa vinyl. Diba yung mga plaka? Okay, perfect. Alam mo naman, meron ako noon. Di ano na lang, YouTube. Well anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Madaling araw? Ano nga naman? Madaling umaga? But anyways, 5:33 in the early morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang iyong kasama, kabandingan, kabulahan sa programang ito. It's going to be until 8 in the morning. And naman, let's go back to more of the music. Uy, from the Nets, coming up next, from Neil Sedaka. Uy, I'm perfect. Alam mo, Neil Sedaka, I love you. Yan ang sinasabi ko na sa'yo. Ganda-ganda ng mga kanta mo, nagigigil ako sa'yo. I'm so thankful for your existence. Wow. Kala mo naman. Pero di ba, Neil Sedaka, you're the best. You're the man. Best friend. Good morning sa'yo, Neil Sedaka. Dito lang po yan. Ay, ito na, balik tugtugin na tayo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Great song!

0: Yan ang awiting Quezas, Quezas, Quezas. Pero kung gutom ka ngayong umagang ito, Quezo, Quezo, Quezo. Corny! Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong intay natin. Ayan, 29 Star Minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. It's a good morning! Alas 6 ng 6:29 in the morning. Yun po ang ating Philippine Standard Time. Sorry na sa joke ko kanina. Binitawan ko kaagad. Hindi ko man lang alam mo yun, hinigpitan yung hawak. Binitawan ko talaga. But anyway, sa mga Star Nation natin, ito para mas maging okay and alright ang inyong planning ngayong Sunday. So ito muna ha, mga lagay ng panahon sa oras na ito. Yellow warning level po dyan sa Bataan at Zambales. So possible na pagbaha po na sa mga bahain na lugar. Habang asahan po yung light to moderate na meron pong occasional na malalakas na pag-ulan sa Batangas, sa Laguna, dyan din po sa Nueva Ecija. Sa loob po yan ng susunod na tatlong oras. At light to moderate and na meron pong occasional heavy rains naman ang kasalukuyang nakakaapekto sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, sa probinsya ng Rizal at ilang lugar dito sa Metro Manila kagaya na lamang ng Marikina, Quezon City, Taguig, Makati, Pateros, Pasay, San Juan, Mandaluyong at Pasig. At sa Cavite City, sa Cavite Province po yan at sa Quezon Province, ilang lugar dyan na maaari pong tumagal po yan sa loob ng tatlong oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Dito po sa Ortigas, no, sa Pasig City, sa Mandaluyong, basa pa rin po yung kalsada pero wala naman pag-ulan nung pagdating ko dito. At sa Ortigas, wala naman pong ambon, diba? Pero gloomy weather, no, sa mga nakita ko sa mga oras na ito. Ayan. So, plan your Sunday very, very, very well. At ikaw na bahala. No, sabihin mo na naman, hala, paano yan, magka-club ako? Club kala, aga-aga. Mali mo naman mamayang gabi, okay pa yan, diba? Plan it very well. Kaya sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang All-Star Sunday with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bumbalabalain kayo hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin po yan sa programang All-Star Sunday. Ay, di ba napakaganda talaga pag All-Star Sunday, eto na. 102.7 Star FM. Diba? Totoo naman yun. Meron pa nga dati, diba? Never on Sunday. Diba? Pag Sunday, no. Ganun ba yun? Papakinggan ko yun, inong bata ako eh. But anyways, let's go back to more of the music. Before that, check your time at 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 6 ng umaga, 6:32 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!

0: Yan ang Waiting Till Then ni Ray Peterson. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 star minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, 7:28 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ayan na si Ray Peterson, isa pong American pop singer. Kilala sa kanyang 1916 teenage tragedy ballad na Tell Laura I Love Her. Diba? At syempre, maliban nga dyan, inyong napakinggan yung kanyang awitin na Till Then. At isa pa sa kanyang mga awitin, syempre ay The Wonder of You noong 1959 at yung Corina Corina noong 1960. Siya po yung pinanganak noong April 23, 1935 sa Denton, Texas. At nagkaroon po siya ng polio actually. Yun po yung isa sa mga bagay na kilala patungkol sa kanya at hindi din naman alam ng ilang mga tao. No, so na-contract niya po no yung polio noong bata po siya at siya po ay permanenteng na limp, no? Ibig sabihin, pero syempre ginamit niya sa hospital. I mean, hindi niya ginamit niya yung ganon na bilang inspirasyon ano. At sa hospital ay kumakanta siya at entertain niya yung mga tao doon. Diba? Nurses, doctors, at syempre yung mga pasyente din doon. Diba? At makikita mo naman kung gaano ka-reach yung boses ni Ray Peterson sa pamamagitan ng pakikinig at napakinggan natin yan kani-kanina lamang. Kaya naman, mga ka-Star Nation natin, yan po ang ating, or siya po ang ating featured artist ngayon sa mga oras na ito, Ray Peterson, at napakinggan natin ang kanyang awiting Till Then. More of a featured artist, syempre sa mga pagbabandingan, pagbobolahan at pagsasama natin every day, every minute, every hour. Hanggang alas sa 8 po ng umaga, no, ang ating programang All-Star Sunday. Susunod na po ang Sunday Disco Flashback, another favorite program of mine sa 102.7 Star FM Manila. So it's going to be from 8 to 10 in the morning. Ako pa rin pong inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Susunod na rin po ang yung mga gusto naman natin ng mga Tagalog 60s, 70s, 50s songs. Nako, eto na ito. No, kaya naman, let's go back to more of the music. Ito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa 6414 Avenue, Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malaman pong ako ang napiling grand prize winner at 1 million pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1 million piso at talagang ligtas na salamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking purpose purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng